0: Heart FM.
1: Yo no quiero agua. Yo quiero tequila.

0: 92.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM ginoon bigat 14 minutes makalipas ang alas 8 ng umaga. Hand tricks for you golden dance was brought to you by Big Shot Hot Dog. Agad pa lang panalo na sa sarap. Last hour na ng ating program. Maganda yung sikat ang ating haring araw ngayon na hindi ganun katindi. Update lang po yan para sa lahat ng mga tawag dito. Nasa loob pa ng kwarto, hindi pa nila nakikita sa labas. Pero for sure naman, ano, yung mga may trabaho dyan, gising na gising na lahat. Excited pumasok ngayon eh. Sa last hour natin, siyempre ba, ako pa rin ang inyong kapiling, ha, si Jason. My name is Jason. Jason Steele. O, alam niyo ba, yung mga sweethearts natin dyan, yung mga tipong tawag dito, nag-iisip-isip pa at malalim ang mga iniisip. Yung mga sweethearts natin, yung mga single din dyan, dapat ang mga hinahanap ninyo mga lalaki ay yung parang rice cooker. Ha? Bakit daw parang rice cooker? Doon dapat kayo sa mga lalaki parang rice cooker. Okay lang kahit hindi mo nabantayan. Diba? Dapat ganun. Oo. Para hindi ka na masyadong paranoid. Kasi parang rice cooker siya. Ano na siya? Nagpa-function siya kahit hindi mo siya bantayan. Ay! Tapos may tiwala ka sa kanya. Na makakaluto siya. Gano'ng rice cooker, di ba? Lagay mo lang yung bigas, hayaan mo na siya. Mag-function na siya na sarili niya. Pang lalaki, parang dapat parang gano'n din. Rice cooker. Saksak mo lang, di mo na siya kailangan bantayan. Ay! Uy! Magandang umaga po, Raptor, Taxi, Analu, Vincent, October. Magandang umaga. Maraming salamat sa inyo pakikinig. Uy, ang nearest ka rin diriya sa may Garment Public Market. Nakikinig sa atin, ha. Si Arlene, Kezeya, at saka si Nestor. Magandang morning. Ganun din sa may Jomar Store. Magandang umaga kina Zilma, kay Josie, kay Joshua, kay Glenn, at saka kay Marlon. Magandang umaga. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Yung cafeteria section din, ha. Si Augustine Cabala, at saka si Ronnie Monterola. Maganda ang umaga. Thank you po sa inyong pagpaminaw. You know, another break is in queue. Magbabalik pa si Jason Steele with more of those hits. Abangan natin mamaya yung ating yung draw natin para sa another winner ng bugas, ng groceries at ng spaghetti. Kaya naman mga sweethearts, padayon lang sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Boogie on 8:29 down 8 o'clock. That's a Bugao Maggie for you. Dance was brought to you by Burst 345 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrition, 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na. Ay, isang good morning ha sa lahat ng mga sweethearts natin mula sa may Kamamanan area, sa may Cronin. Binabati natin ng isang magandang umaga. Hey, ang Dimesa family, isang good morning kina Jessica at lahat ng kanyang mga pamilya. Maraming maraming salamat. Damahaw daw sila karon. Sige, padayon lang sa pagpamahaw. Sana all. O sa isudan niya. Thank you, ha? Ah, sa lahat ng mga nandiyan sa may SMKU-kay-ukay dun sa may Kogon. Ang lakas na naman ng kanilang monitor. As early as right now, galanog-lanog na sand. Kung sa po ang lahat ng mga magaganda mga nilalang dyan, maraming maraming salamat, ha? Sa inyong pangiginig, ha? Si Ray! Oy, andali, ito muna yung mga babagitin ko mga pangalan pala, ha? Ito yung mga nanalo pa ng bugas, ng groceries at spaghetti, ha? Ito yung mga babagitin ko pangalan. Congratulations, nakadaog ka. Si Ray Boglas Ochige, ha? Ng Tibasak Makasandig. Ray Boglas Ochige ng Tibasak Makasandig. Congratulations, nakadaog ka, winner ka. O, dali, pumunta ka dito. Ganun din, ito taga Bayabas. Taga Zone 6, Bayabas. Si Naiza Jimenez. Naiza Jimenez, congratulations. Nakadaog sad ka ang bugas, groceries at spaghetti. Pumunta ka dito, bring your valid ID. And also kay Hernan Abalde. Hernan Abalde ng Barangay Nazareth, congratulations. Si Nilo Kindala ng Lapasan, Kulambog, congratulations. At yung driver ng Rhea Taxi, si Leonard John Arigin. Leonard John Arigin ng Rhea Taxi, congratulations. At taga-NSA Kauswaga naman si Maria Joy Kayakay. Maria Joy Kayakay, congratulations. Nakadaog sad ka. Ay, yung mga pangalan na banggit ko nung huli, eh, nanalo po yan ng bugas, groceries, at spaghetti. 31 minutes, Saturday 8 o'clock. Ito muna, ano bang sitwasyon ng ating mga lansangan ngayon sa ating Heart Masada update.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Teka muna, naputol yung ating linya ng komunikasyon eh. Ito, i-shoutout ko muna habang iniintay natin. Babalikan natin yung ating isang HVG. Eh, balikan muna natin itong mga sweetheart natin mula sa may Megan Eatery. Aba, parang kasarati yata kayo kagabi ah. Ngayon lang kayo nakabalik. salamat na marami kasi naman naka-Hard FM pa rin talaga kayo dyan ah. Alright, 32 minutes mga lipas ang alas 8. Mamaya na lang siguro. O, balikan na natin, ha? Maraming salamat. Yung hindi natin makontak yung ilang ano, hindi natin mabalikan, eh.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Aras natin, 8:33. Time check brought to you by CDO Idol Hotdog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
1: Heart 92.7.
2: CDO Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
3: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
2: Ito ang idol ko.
4: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.

0: beat.
1: 92.7 FM Cagayan de Oro City. 93.7 FM Bukidnon. Hey, we got 44 minutes after 8 o'clock. How long beat? Magandang umaga po sa inyo lahat. Ito na, huling mga minuto na. Alright, final stretch ng ating program. Still with me, Jason Steele, ha? Okay, yung umagang ito ng Friday. Kumusta naman? Anong update sa inyo mga bahay? Yung mga naiwan na ng kanilang mga pares, nasa trabaho na. Yung iba naman sa inyo, nasa loob ng bahay ngayon, naglilinis na. O, sipag ng mga pares ngayon, ba? Siyempre, excited mamaya pag uwi ni Mister o pag uwi ng kanyang kapares, mayroon ng dalang pa sa lubong. Yung sweldo. Yung mga kakarating lang sa opisina, magandang umaga. Nagkukwenta na ng sino mga babayaran. Yung pagdating sa opisina, ganun ba na experience ba yun? Yung pagpunta mo sa opisina, araw ng sweldo sa umaga pa lang, nagkukwenta ka na. Teka muna, sino babayaran? Si ano? Si ganyan. Tapos madidismaya ka. Oh, yun na lang pala matitira sa sweldo ko. Okay lang yan. At least, di ba, nakapagbawas ng mga nautangan. Para sa para mamigay na tayo ng bugas ng groceries at spaghetti. Paminaw na, paminaw! Ay, bubunot na tayo ng ating area o ng lugar saan tayo bubunot ang ating second winner. Ruleta, select! Andito po yung studio namin ha, sa FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya. Abay lang sa West City Central School. Oy, driver! Asan yung dropbox ng driver? Okay na. Yun! Bunot tayo. Taxi, oh. Ayun, pangalan ng kanyang taxi, RR Taxi. RR Taxi, sino driver dyan? Ay, ito na, yung pangalan ng driver ng RR Taxi na nakadaog ng bugas, groceries at spaghetti. Ronilo Kaipang! Ronilo Kaipang, congratulations! Nakadaog ka, dali! Anhina, magdala ka o valid ID, ha? Dali na, isama mo na yung ating first winner kanina, taga Upper Nazareth, etong si Riza Tagaylo. Riza Tagaylo at si Ronilo Kaipang, kayong dalawa ang aking mga winners sa aking programa, Alone. Alright, mamaya, marami pa tayong mga winners na bubunutin sa mga programang susunod. Sabay nyo ang ating The Price is Rice Overload, hati dito sa atin ng Kevin Enterprises, Where Your Piso Gets More Value, and also brought to us by Senator Juan Miguel Mig Zubiri. 8:46, be back with more. Stand by.
2: Heart 92.7.
3: Psst, break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag-Magic Flex Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni po't ang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
4: Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni po't ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
5: Happy!
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: The best variety of music all day. Heart 92.7. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

92.7 FM ginoon. Ora sa atin, 5 minuto bago sumabit ang alas 9 ng umaga. It's a cup of joe for you with multo. Ayun, no? Ikinig sa atin ang Ladybug Laundry sa may Bameta Boulevard, Zone 2, Carmen. Magandang umaga sa inyo lahat dyan, ha? Kina Michelle Ampalayo at saka kina Lady Lynn Orbista. Yan, no? Kakabukas lang daw nila. Oy, congratulations po sa inyo, ha? Ladybug Laundry, good morning! Maraming salamat po sa inyo, mga ginig. Sana'y maraming malabhan dyan. Ganun din ang mga taga Pacifica Agribet Supply sa may Carmen. Magandang umaga. Maraming salamat po. Alright, on that note, ako po'y magpapaalam na. Maraming tiway sa lahat ng mga nakasama ko since 5 o'clock. At tabayan na natin, ha? Si George na. At saka si Dr. Hart ang susunod para sa ating mga love songs sa ating pong music from the Heart Program. My name is Jason Steele na naniniwala sa kasabihang sa panahon ngayon. Aba. Tao na ang pinaglalaruan, gadget na lang ang iniingatan. Totoo naman, di ba? Padayon sa pagpamina, mga sweethearts, dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Ko!

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Iginiit ng National Bureau of Investigation o NBI na responsibilidad ng Senado na iharap si Senator Ronald Bato de la Rosa dahil nasa ilalim umano ito ng protective custody ng mataas na kapulungan. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, nakakadismaya kung totoong wala na sa Senado ang senador dahil inaasahan nilang igagalang ang kanilang napagkasunduan. May hinala rin anyang ilang ahente sa posibleng stage ang kaguluhan sa Senado upang makataka si De La Rosa. Samantala, sinabi ni Matibag na iniutos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tiyaking patas ang investigasyon at papanagutin ang mapapatunayang may sala. Ipinaubaya na rin ng NBI sa Department of Justice ang susunod na hakbang sa kaso. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM. Kagayan di Oro City, 93.7 Heart FM. Bugidnon. Ay, basta lagi ba magkainlaban?
1: I'm in love with you.
0: In love with you. That's Regine Velasquez and Jackie Chung.
1: Ay, grabe naman.
2: Kata!
1: Akala ko, Jackie Chan. Jackie Chung. Akala ko, kumakanta si Jackie Chan.
0: Good morning, sweethearts. Dr. Hart here. Ano nangyari, George? Nahuhulog na tayo sa upuan natin.
1: Ay, Dr. Hart, happy Friday.
0: Oo nga, TGIF. Thank God it's Friday. It's a kinky Friday.
1: Yeah.
0: It's napakasarap. Ano? Napakasarap na Friday kasi nga, Dos Wells ngayon.
1: Dos Wells.
0: Kaching, kaching, kaching, kaching.
1: Oh, it's kaching, kaching day.
0: Mamaya lang yan. Maya-maya ng konti, wala na rin.
1: Facelift nga.
0: It just slipped into our hands.
1: Yes, slipping through our fingers.
0: Naku, bakit ganun?
1: May ganun daw yun eh.
0: Parang nawawala na ba excitement dun sa 15 at saka 30?
1: Hindi ko alam kung magiging masaya ba o malungkot. Pero importante, may blessing.
0: Ayun. Oh. No. Kaya pag ano, pagkatanggap mo ng sweldo mo, andyan na uli si, ano, kakatok na si Judith tsaka si Jonah.
1: Si Jonah, pati si Bill. Nako.
0: Hay, nako. Sige lang, laban lang tayo. Dasot kasama niyo Heart FM, syempre, sasayaw mga umaga. At syempre, buong araw at hanggang gabi ninyo.
1: Correct.
0: Kinky Friday.
1: Ano
0: ba meron?
1: Eto, sabi ko nga, tinatanong ko yung mga sweethearts natin, Dr. Hart. Sa intimate moments ba, sino ba dapat ang mag-first move?
0: Aha.
1: Babae ba o lalaki?
0: Mga galawan na yan, no?
1: Yung tipong, kasi syempre dati, traditionally, tapos yung mga nakaugalian na natin, lalaki naman talaga yun.
0: Lalaki,
1: di ba? Lalaki yung
0: para-paraan. Para-paraan lang.
1: Pero kasi sa panahon ngayon, may napapansin lang ako na parang, uy, di ba? Yung mga babae din.
0: Siyempre naman, George, may kanya-kanya naman tayong pangangailangan. Oh, di ba?
1: Totoo.
0: Di ba?
1: Oo. So ano ba yun? Depende ba yun?
0: Aantayin po ba bang tutukain yung palay?
1: O di ba? E di ang manok na yung lumapit doon sa palay.
0: Hindi, palay na lumapit.
1: Ay, palay na nga, di ba?
0: Well, anyway, magkaiba ng mga sitwasyon yan. Depende. Depende correct sa inyo. Depende sa mga nag-iinit. Mainit kasi panahon.
1: Alam mo, tinumutong mga sweethearts natin, Dr. Harto.
0: Ang dami ka agad, ano? Ang daming reaction.
1: Daming reaction. Basta Biyernes talaga.
0: Oo nga, inaabangan nila every Friday. Eh. Pati nga ikaw, di ba?
1: Oo nga eh. Nai-excite ako. Kasi naman, konting ano lang naman to. Konting breather sa stressful natin na linggo.
0: Oo, isang one whole week tayo nagtatrabaho, naninkamot and everything.
1: Yes.
0: Di ba? Medyo stress tayo. Ito, release na muna natin yung mga tension natin dyan.
1: Tawa na lang sa agyod. Kahit konti,
0: ito, mula kay Jean Garcia Candia. Sabi niya, good morning Dr. Hart and George. At sa lahat po ng fans ng Hart FM, kung ang babae ay conservative type at mahiyain, sure ko, wait siya sa lalaki na mag-initiate. Ganyan ako eh, sabi niya. Aww. So conservative.
1: Conservative. Sabi naman ni Susan Kake, good morning. Ito si J.R. Rojas Gonzalez. So wala yung pagduha-duha, babae daw.
0: Sure. Tapos may ano eh, may emoji, ano yan, parang huwag maingay. Oo nga naman. Wala namang masama dun para sa akin. Wala namang masama. Magkakaintindihan naman kayo kung anong gagawin ninyo sa araw na yan, sa gabi na yan.
1: Correct,
0: di ba?
1: Correct,
0: anumang oras, anumang araw, pwedeng gawin.
1: Di ba? Basta nagka-tawag dun, nagkasinapot.
0: Ang importante dyan, ma-show, maipakita mo yung feelings
1: correct
0: towards your partner, di ba? Sabi ni Monte Refa Langa, si boy po. Ayan.
1: Di ba sabi nga ni Ogel, kinsa tong gusto go? Kinsa tong gusto guro, sabi niya.
0: Paraan nga, gagawa ng paraan niya.
1: correct.
0: Ayun.
1: Si ano naman, sabi niya, apat mi sa intimate moment, lucky ang una mag-first move. Apat daw sila, na parang nag-agree sila
0: hindi,
1: na lalaki.
0: Hindi, for me, siguro para sa akin.
1: Ay, ako nga naman.
2: pa.
0: For some.
1: Eh kasi naka-apat na naman. Kayo naman talaga.
0: Sinorkat yung 4 na F-O-R. Ginawang number 4.
1: Yes.
0: Sabi naman ni Rodeline Banagan, parang pareho lang ang dalawa. Ayan. Good morning, Heart FM. Aww. Ah, diba? Dalawa naman talaga siguro. Pero alam mo yung magkikindatan.
1: Alam mo yun, pinag-uusapan nga namin kahapon. Yung parang minsan may mga code name yan eh.
0: Aha. Uh-huh. Ay, ganun.
1: Oo, yung parang... May code name yan. Pag nabanggit na yung salitang yan.
0: Ay, ganun. Mga, minsan daw, babae, nagme-message, saan ka na ba? Uwi ka na ba?
1: Yung mga, hindi naman siguro, hindi naman kawalan. Mm-hmm. Kung babae naman din.
0: Oo naman, ipapakita mo naman yung...
1: Pero kung mahal mo naman yung tao.
0: The joy in hate.
1: Oo naman, di ba? Eh kung may mahal ka naman, mm-hmm. kung may partner ka naman, bakit hindi?
0: Yun na nga Speaking of in-heat, nako, init-init pa rin yan, ano?
1: Yes, ang init.
0: Kahapon, mainit, grabe. Oo. Oh.

0: Ah, ay, may bago yun ah.
1: Umibig tapos iniwan. Ay, ako, sakit ng dibdib.
0: Huwag niyo kasing iniiwan si Dr. Hart. Ayan tuloy.
1: Oras natin, 9:36 in the morning. Again, our question of the heart, George, para sa mga kakatunin lamang ha. Ito ang pinagkakatuwaan namin yan. Pinag-uusapan natin.
0: Ito, Dr. Hart, sa intimate moments ba? O, ito sa perspective ninyo ha. Sino ba ang dapat mag-first move? Yung babae o yung lalaki?
1: Sige, antayin namin yung mga sagot ninyo ha. Yung mga pinakinky na sagot ninyo. Natin po text line 0917-1579-927 at yung isa pa 0961-8924-927.
0: Facebook page po natin, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City.
1: 9:36, magbabalik pa kami ni George. Keep it here sa inyong Heart FM.
0: Ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko. 92.7 Birch

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstry Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstry Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients. With a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
2: Kevin Enterprises.
1: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
3: Where every piso gets more value.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
5: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
6: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
7: Kaming mga taga-Bara Upol, dili mo kong petong adlaw, kung dili mo kapaminaw, og Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
6: The best ang mga music sa Heart FM.
7: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. 10 more minutes bago po bagalas G's ng umaga sa magandang Friday. And Gina Padilla with Rocky, Let the Love Begin. That song was brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation. Let the Love Begin. Sabi nga, parang post-pro din yan.
1: Oh, eto na. Simulan na natin.
0: pag nagsiga, siga jud na.
1: Ano pang inaantay natin? Diba? Pag nakaintindihan, nagkasalubong yung mga mata natin, titinginan, napakalagkit. Yun na yun.
0: Yun na yun. Perfect. Sabi nga, make the moment perfect. Diba?
1: Actually, walang oras yan. Walang panahon. Walang, diba? Bigla na lang kung saan dumarating yan eh. Ika nga, pag nakatinginan nga yung mga mata, nagtatama yung mga paningin. Yun na yun.
0: Ayun, tinatawag na.
1: Nakakaintindihan.
0: Oo, bugso ng damdam.
1: Ay, ngayon ganyan. Bugso talaga.
0: Bugso ang heart.
1: Ayan, mula kay 1462, sabi niya, hello sa kay Sexy George. Ayan, good morning, listening well. Operation Linis, naka-background, pero may ang Heart FM. Okay, and taga saan ba ito? Wala nakalagay.
0: Hindi ako nakakamali. Si Ate Karen to.
1: Akala ko may bago ka na namang secret admirer, George.
0: Admirer, pero hindi na secret. 2745, sabi niya. O, sa lahat ng mga nakikinig sa atin dyan sa Santa Cruz Village, Zone 8 Carmen. Para sa akin, pagdating sa mga intimate moment, lalaki Jude ang manguwit pag abot sa loving-loving.
1: Uy, sahay, mabahay po manguwit.
0: Ito sabi niya, especially kung makatubil, magawas Jude ganas. Ay, nako.
1: Mahal magod ang krudo karon.
0: Mahal kasi. The message sent,
1: pag nakatubil, ay na lang ang itubil.
0: Anong change oil?
1: May alam ka ng ganyan.
0: May change oil ba? Sabi niya, the message sent, hot talks begin, lights off na dahil yun. Magsimula daw sa hot talks. Uh-huh. It starts and then it will end up with light offs na dahil yun.
1: Lights off na dayon. Pero may mga nangyayari pagkatapos ng lights off. Ano nangyayari?
0: Ano? Akala ko pa naman, there's something in the dark.
1: Kinabukasan. Alam mo mangyayari kinabukasan?
0: Ano?
1: Mainit ulo ni Mrs.
0: Bakit?
1: Kasi nga, pag lights off, biglang si Mr.
0: Ay! Wala na patuguhan.
1: Di ba?
0: Sabi niya, dayon katawa, dayon kakatawa, George. Ay sa'yo, Mr. Ryder, dagan og nunal sa PA sa'yan. Let's try to play your requested song. Maraming
1: salamat. Ay, si Mr. Ryder, maraming nunal sa
0: PA.
1: Maraming din nunal.
0: May ibig sabihin yan eh. Diba? Yung mga ganyan, yung mga nunal-nunal. Ito naman, sa ating, tawag nito, sa ating Facebook post. Sabi dito, John Martin Kill, kahit sino pwede, amalaga matino ang parehas.
1: Kahit sino, basta nagkakaintindihan, di ba? Huwag naman yung kahit sino-sino.
0: Dapat magkakaintindihan kayo. Alam mo naman kapag sa isang bagay, di ba? Natural yun.
1: Na ano?
0: Natural yun na magkaintindihan.
1: Akala ko kahit sino-sino na. Akala ko natural yung kahit sino-sino na lang. Ano bang ganyan?
0: Natural yun. Sabi nga sa kanta, di ba? Let the love begin.
1: Let the love begin. Oras natin, 9:55. Magbabalik pa kami ni George. Keep it here sa inyo pong Heart FM.
0: Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7 CDOI Idol. Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
3: versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
4: Ito ang idol ko.
5: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best Idol Hot Dog ever.
6: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: The Moffitt Twins, we all loved back in the 90s. You

0: first time.
1: Kenny Loggins right there. First time, oh.
2: May mga pinag-uusapan tayong first time dito.
1: Grabe na yung pinag-uusapan na yan.
2: Grabe.
1: Snowbird, snowbird.
2: Manamis na miss.
1: Ay, nako.
2: Na mainit-init.
1: Sumakit tuloy tiyang ko.
2: Oo nga eh.
1: There you have it. And by the way, that song
2: was brought to us by Bird Street for a fortified twin pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times sa nutrisyon, 7 pesos and 75 cents lang, SRP per baso. Bili na.
1: Bili na.
2: Bili na.
1: Eto muna, pasadahan natin. Daming nagme-message sa ating text line. 2311. Sabi niya, sa akin, depende sa kondisyon kung ang lalaki wala sa mood. Ang babae, kinahanglan mangita o pamaagi. Nga mali pa yung lalaki. Pinahagi sa sinyas.
2: Ito ano na nga ba? Ba eh.
1: Or a story about the past, kanang managuyab ba sila? Aron patas ang moment nila. Mahimo na dayon blackout. Ay, mga taga-Mahogany section, ha? 24 hours na talaga nakikinig sa Heart FM. Grabe! And two!
2: Natuwa ako dun sa nag-bisik. Ay, Ate Nanette. O, si Ate Nanette Raniego. O, bala kayo dyan.
1: Ano daw yun? Ni mga sinisenyos na mga nasa labas.
2: Ito sabi naman ni HPGJ, Kuya Jay. Sabi niya, nung sa una pa, lalaki talaga ang nag-uuna.
1: Mm-hmm.
2: Magpakita ng motibo, susuyuin mo ng gusto. Hanggang sa dulo, sa lalaki na iikot ang mundo ng babae. Pero sa panahon ngayon, kahit abahugan mo pa at lagyan mo ng sabon. And yung isang sabon, para bumango, hawayin ka na ng partner mo. Walang mangyayari kahit anong paggawin mo. Washing machine. Sira na, bili ka na ng bago. Yun pala yun.
1: Washing machine pala pinag-uusapan.
2: Oh. Ay, get well soon, Kuya Jay.
1: Get well soon. Ha? Wala na siyang biyahe kasi masama pakiramdam. Ako nga din, masama. Sakit ang heart ko.
2: Bakit?
1: Yung heart ko masakit kasi may UTI nga ako.
2: Ay, bakit yun naman ginawa to kay Dr. Heart?
1: Umibig tapos iniwan.
2: Nako. Kayo talaga, ha?
1: Eto mula naman kay Heart Pasada Group Joseph, ha? Sabi niya, maing buntag, poging Dr. Heart and cute Miss G.
2: Thank you, thank you.
1: Siyempre, babae kay ladies first.
2: Napaka-gentleman mo naman.
1: Oo nga.
2: Ganun ba yun?
1: Alam mo, ano, Bisaya ng ladies first.
2: Ano?
1: Ha?
2: Ano?
1: Babae mag-una-una.
2: Yan ba yun? So, ang lalaki ang magduwa-duha. Nako. Oh, hindi, siguro. Ito talaga kay Joseph, ha?
1: Ayan. Wala kay 2573 naman, George.
2: Ayan, sabi niya, on my end, I would say women are reciprocators.
1: Reciprocators
2: and,
1: talaga.
2: At ang mga lalaki ay initiators.
1: Ay! So, ibig sabihin, lalaki nag-i-initiate talaga.
2: Well, most of the time.
1: Tapos nire-reciprocate ng mga babae.
2: Siyempre. Siyempre.
1: Pero sa panahon ngayon, meron na pwede din naman the other way around, eh. Di ba? Mas exciting, di ba?
2: Kasi
1: minsan kasi, di ba, ginagawa natin yung mga exciting na bagay dun sa ating relasyon. Para mas lalo pang tumagal, di ba, ika nga? Mga, kasi kung rutinary, di ba, parang wala nang...
2: Tayo.
1: Yun ang hinahanap, may thrill, di ba?
2: Oh, gabi-gabi. Ganito na lang tayo, gabi-gabi.
1: Yun na nga.
2: Oh. Kasi ngayon, Dr. Heart, I must say that the generations now are more liberated or more liberating compared to the other generations. So kaya ngayon, natatanggap na pwedeng gawin ng mga babae ang ginagawa ng mga lalaki. And the other way around.
1: Women empowerment. Diba? Mas maganda yung kasing metri, di ba?
2: Yes.
1: So, yung mga dating ginagawa nyo sa kwarto, gawin nyo sa kusina. Di ba? Sasabihin nung... Iba na naman na iniisip mo.
2: Sige.
1: Di ba? Tapos galing kayo sa kwarto. Tara, tayo sa kusina. Doon naman natin gawin sa kusina. Yung ginagawa natin sa kwarto.
2: Ano ba yun?
1: Sabi nung misis, bakit dadala ka ng...

0: Unan, bakit ano ba iniisip mo? Dito tayo matutulog sa kusina.
1: para pang gutom, diretso kuha ng pagkain. Linawin nyo
0: ano ba,
1: kasi.
0: Baka, ano ba nasa isip mo?
1: Oh, linawin nyo kasi.
0: Talaga naman, George.
1: Linawin nyo. Kasi minsan, kami mga babae.
0: Sinabi ko lang ng kwarto, marami naman ginagawa. Actually, pwede mag-study sa kwarto. Gawin mo din sa kusina, doon ka mag-study. Di ba?
1: Ang hirap naman. Oh. Habang may nagluluto, ikaw nag-study ka doon. Pero,
0: ikaw talaga, George, ano mga nasa isip mo? Pineapple juice. Pineapple. Pagdating mo ng kusina, malapit na lang yung pineapple juice.
1: Diba? Favorite ko pa naman
0: yun. Ito na nga, yung
1: maraming may favorite ng pineapple juice.
0: Sabi ni Mami Marilyn Gonzalez, sabi niya, shout out daw sa mga taga Lady Bag Laundry, dyan po sa may Vamenta Boulevard, sa Zone 2 Carmen. Hi kina Michelle Amplayo, and also to Lady Lynn Urbista. Bago bukas, congratulations sa inyo, ha?
1: At naka Heart FM na. Siswertehin po kayo.
0: Ay, oo. Oh.
1: Padayod lang po sa pagpaminaw.
0: Oras, 10:41. Babalik pa kami ni George. Mag-aanap buhay muna kami. We'll be pausing for a break. We'll be right back for more. Dito lamang kayo sa inyong Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.5.

0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
3: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
4: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
5: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. Hey, listen to your heart. Ramdam.
1: Correct.
0: Listen as well to your partner's heart.
1: Correct. Ano yung mga feels ni partner ba?
0: Watch out for that sign.
1: Papakita na pala ng ano.
0: Ano? Mutipo.
1: Alam mo kasi, Dr. Hart, sa isang relasyon, yung mga ganyan, yung mga thrill, alam mo yun, yung mga spontaneous na mga bagay, medyo kailangan din yan eh. Kailangan gawin.
0: Essential yan dun sa isang relationship to keep your relationship healthy, di ba?
1: Correct.
0: Dapat hindi nawawala yun. Pero, meron naman din iba, George, na pinipili na wala yun. Parang ganun. We have to respect that. Meron namang tao na ayaw talaga lagi na ganyan, di ba? So, syempre, para hamugaway gahapon ang inyong palag-uban. You have to respect kung ano po yung desisyon ng partner mo, di ba?
1: Huwag pilitin. Yung tipong kapag nagpakita ka ng motibo tapos feeling mo, ay parang huwag mo nang ano, huwag mo nang ayaw po siya.
0: Sinasabi nga na pagpapanatili daw po ng physical intimacy sa isang relasyon ay nangangailangan po ng intentional effort o sinasadyang pagsisikap mula sa parehong partner. Lalong-lalo na dun sa matagal na nagsasama.
1: Ganun ba yun?
0: To keep the flame burning, ika. Diba?
1: Okay,
0: kasi
1: na,
0: pag wala na,
1: tama.
0: Tsaka hindi naman always lead to, ano no, yung sinasabi natin, intimacy dun sa relationship, George. Hindi naman yung pinag-uusapan natin na three-letter word, no? Na ganun. Marami namang ways to be intimate with your partner,
1: yes,
0: diba? Like you hold hands, you
1: cuddle,
0: diba? Kailan mo ba huling naakbayan yung partner mo? Kailan mo ba na huling nahawakan yung kamay ng partner mo na nag-holding hands kayo? Ika nga tinatawag HHWW. Diba?
1: Holding hands while walking.
0: Well, maraming W na yun, ha? While walking.
1: Eh kasi ayaw tumakbo eh.
0: Ibang habang nagda-drive ka, bakit ba laging kambyada na lang hinahawakan mo? Pwede ba nang hawakan yung kamay ng partner mo? Diba?
1: Alam mo, isa yan sa, alam mo, Dr. Hart, yung mga partners, mag-partners na mahilig mag-road trip. Ganun ang kanilang intimate moments. Nah. Yung parang nasa sasakyan lang.
0: Yun, diba?
1: Nakikinig sa music, tapos nagbabiyahe. Yung biyahe pa na walang destinasyon.
0: Oo, parang nagpa-park lang kayo isang ano, tapos maghahawak lang kamay, tapos nag-uusap kayo, diba?
1: Sa may madaanan lang.
0: Kaya... Tapos biglang
1: liko.
0: Ay. Sabihin ko sana biglang preno.
1: Biglang preno.
0: Ang bilis mo naman, biglang liko ka agad.
1: Kailangan din ng mga biglang liko sa buhay.
0: Napapadaan ka dyan sa may highway.
1: Sa highway ba yan? Uy, ano yun ha? Sarap daw ng mga pansitan dyan, sabi ni
0: Harvey. Ha?
1: May mga pansitan daw dyan.
0: May pansit? Sarap yung pansit sa loob. Hindi ba nasubukan? Subukan ko nga yan.
1: Subukan mo.
0: Hindi ko alam yan eh. Hindi ko maalam yung mga lugar na yan dito sa Cagayan.
1: Highly recommended.
0: 1309, sabi niya, minaw ko kanon din sa, where is that? Coffee Fuck? Tablon? Tablon or... Yeah. Sabi niya, Ma'am George, pwede mag... okay. Sige, we'll try to play.
1: Ayan si 8906 naman. Ayan si Sally, si Jack, si GM, si Cathy, si Igig. Mula sa CDO Papel Republic. Apil ang kanilang mga suki. Ayan, ang Avid, ang Yins, ang GBA, Barberis, Printing Press, Diamond Head Printing Press, si Ma'am Ermelita Quarteros, Double S, yung JAG Printing, kay Gutiela, apil kay Glam Mota, apin si Sir Raiden na paraan sa ilang flower shop. Magandang morning po. Thank you. Marbes, the school and office supplies. Diyan sa Mayabalinga Sagmayang Buntag.
0: Matsalam sa inyong pakikinig sa Heart FM. Ayan na! Eto na. eto na. Inaantay ng karamihan. The price is rise overload na. Diyos ang winner uli, ha? Sige, paikot tayong ruleta, George, para malaman natin kung saan magagaling yung winner natin. At syempre, pag kayo po ang nabunot natin na winner sa ating The Price Size Overload, eh, i-claim nyo na agad yung inyong papremyo, ha? Huwag po paabutin ng 14 days. At syempre, pag eto na, natawag na nga kayo at nanalo na kayo, you may claim your prize. Tanong nyo, saan nga ba yung Heart FM? We're located at the 5th floor of FICO Admin Building, and that's at Momenta Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City. Ah, diba? Hanapin nila yung blue na building ng FICO. Nandiyan po sa 5th floor ang inyong Heart FM. George, saan ba tumigil?
1: Ay, sa may barangay Ipunan tayo, Dr. Heart.
0: Ipunan! Pero...
1: Iniwan. Nako. Ayan na. Ito ang aking nabunot mula sa Barangay Ipunan. Uy, Barangay Ipunan ang kanyang address. Maganda ang kanyang pangalan, ha?
0: Ay, nakasiguradong liligaya ka ngayon.
1: Oh, congratulations sa'yo. Ligaya Feline. Pelin.
0: Pelin. Ligaya Pelin ng Barangay Ipunan, Cagayan de Oro City. Congratulations sa'yo. Ikaw pa yung winner natin sa ating The Price is Rise Overload. At syempre, ang ating The Price is Rise Overload
1: ay atin po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value at ni Senator Juan Miguel Meigs Zubiri.
0: 3 more minutes to go before hitting 11 o'clock. Magbabalik pa kami ni George. Final set. Dito lamang sa inyong programang Music from the Heart sa Bangaba 92.7 Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Psst. Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na. Pag Magic Flakes cheese na dito. Dali. Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni put ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese!
4: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula ni put ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese!
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: napakasarap pakinggan yung mga ganyan. Sasabihin sa'yo.
1: Di ba?
2: Kahit mga pababae man o mga palalaki. I'll make love to you.
0: Yeah. Boys, two men right there. We get 2 minutes after 11 o'clock. Before we go, wrap up muna tayo. Ang daming pang mga pabate. 5289, sabi niya, good morning. Pa-shoutout nga po sa mga taga-Zamboanga, Cebu guy. Kinapapa Ruben de la Rosa, Uncle Nestor, kay Nesty Guapito, and also Tumasoy, and Uncle Berto Vidad. Busy daw sila gumagawa ng kopra ng nyog. Coming from Denden de la Rosa, maraming salamat. Uy, de la Rosa to. Hanap natin to. Saan na kaya to ngayon?
2: Yung matigas na de la Rosa.
0: Ay, ibang de la Rosa.
2: Ay, iba yun. Ito si Ate Marman sa ating Facebook page, Dr. Hart. Sabi niya, agoy, nang mahal na saktan lugar, may late nga topic. Sabi niya, smart-minded ka ay mo, Doc Hart, ha? Paki-shoutout tayo, Doc Hart, Miss G, sa Manzano Compound and Tequila Brothers. Nga na sa atrium, si Patrick now na nag-practice sa ilang graduation soon. Thank you. Uy, see you, ate. See you, Ate Marman, sa maraming salamat.
0: Alright. Sa mga lahat ng, sa lahat ng mga nagbabiyahe ngayon, natag nito. Nasa kanila kasada. Mga sasakyan, nakikinig ng Heart FM. Ingat po kayo lagi. Salamat sa laging pakikinig sa inyong Heart FM.
2: Correct. Yung aking laging bilin, eyes on the road and ears on your stereo.
0: Kala ko not on the chest.
2: Depende, pwede. Para bang ano lang, stay safe lang tayo sa pagmamaneho, mga sweethearts. Kasi it's a long weekend to some, Dr. Hart, kaya...
0: Di ba nga, nag-ano na, di ba? Walang mga trabaho pag Biyernes, usurot naman nila.
2: Lunes pa ang balik.
0: Pero masarap talaga ang Friday ngayon, di ba?
2: Sweldo. Happy day ang Friday. Double whammy.
0: Babalik ka mamaya, alauna.
2: Yes, here po tayo, alauna hanggang alas tres. Ayan, mga love songs ulit na.
0: Salamat na sa nagpadala ng kanilang mga thoughts, sa kanilang mga messages, sa kanilang point of view dun sa ating question of the heart. Ha? Sino nga ba mauna, di ba? Lalaki ba o babae? Depende sa inyo kung sinong nasa good mood. Pero sana naman, pag kung sinong nag-una-una, siguruduhin mong parehas kayo in the same, you're in the same boat na parehas kayong nasa good mood.
2: Correct.
0: Para may isa katuparan yung mga nasa isipan natin.
2: Alam nyo na yun. Oh, hindi na natin kailangan i-expound.
0: Minsan kasi mas maganda nang hindi pinaplano yan.
2: Yes.
0: Yung mga bigla-biglang tumarating yung mga sitwasyon na ganyan.
2: Yun
0: na you cannot resist that anymore.
2: Mga
0: diba?
2: Spontaneous things na alam mong nagpapaganda.
0: Nabigla ka na lang natutunaw.
2: Oo.
0: At napapadala sa ano man ang gusto ng sinong nag-una-una.
2: Correct.
0: Asya, tayo magpapaalam na. Lagpas na uli alas 11. Thank you ha. Matsalam sa mga sumama sa amin for the past 2 hours. Of course, nag-e-enjoy sa great music ng inyo pong Heart FM. At syempre, nalingaw sa ating talakayan. Every day, dito po sa Music from the Heart. George, papaalam na tayo.
2: Maraming salamat po. And don't forget ha, sa Monday, yan, another set of Question of the Heart. Yeah, abangan niyan.
0: Ay, yung mga wala pa ticket ng Music Travel Music Love. Yung Music Travel Love, yan po yung dating Muffets, di ba?
2: Yes.
0: Ay, ganda ng daming hit songs. Miss You Like Crazy.
2: I'll be there for you. Marami pang iba.
0: Ayan. Maaari kayong pumunta dun sa Facebook page.
2: Facebook page natin.
0: Ng Heart FM. Nandun po yung QR code. You can scan that and you can buy tickets online for the concert Music Travel Love. Ako na tayong oras. Again, antabayanan po ang programang Heartbeats. Kasama nyo naman si Harvey Stone. It's gonna be 11 down till 1 o'clock in the afternoon. Again, this has been your Dr. Hart.
2: And George.
0: Manatili po nakatutok sa inyong Heart FM. Ingat po kayo lagi. Ano man ang plano nyo tonight. Ha? Sino mag-una-una? Nothing's gonna stop you now.
2: Oh, tama.
0: Always remember, take good care. And we heart you.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:38 ng oras natin. Sun Kiss Lola with Pakisabi. Anyway, that time check was brought to us by Playtime Entertainment, born for happiness. Oy, pakisabi sa kanila ha, pakisabi kay Sweetheart na programa na ni Harvey Stone ng Heartbeats. Tsaka pakisabi na 15 ngayon. Di lang sweldo, tingbayad din sa utang. Anyway, good morning everyone! Happy, happy Friday po. Happy payday. At saka ano pa bang dapat ikasaya natin ngayong araw na to? Kasi may birthday. At saka di lang birthday ha, kasi fiesta din sa ating mga sweethearts dyan po sa may Kauswagan. Happy, happy fiesta to all of you. Baka naman. Oy, good morning nga pala din sa ating mga sweethearts dyan sa may Barangay Kamamanan. Ha? And of course, yung ating mga BBQ family natin. Lola Amy! At saka good morning kay Mayor Miles. For sure, tulog pa si Mayor Miles ngayon. O, gisingin mo na lang si Mayor Miles before mag-end ang ating programa. Lola Amy, ha, sa mga kasamahan nyo dyan sa BBQ family, good morning, happy Friday to all of you guys. And of course, ang ating ding mga suki na hindi pa nakapag-attendance dito sa ating programa. Naku, mag-text na kayo. 0917-1579-927. O di kaya sa ating Facebook page, ang Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. Good morning din sa ating mga sweethearts ngayon na nakikinig dyan po sa my Claveria Misamis Oriental. Shoutout po sa lahat ng mga pabiyahe dyan ha. Yung mga magpapalamig. Nako, ang sarap may kayakap dyan po sa may Claveria ha. Diba? Very, very conducive yung atmosphere nila dyan o yung klima nila dyan. Shoutout po sa lahat na nakatutok dito sa ating programa ha. And of course, happy fiesta din sa may San Isidro Labrador, Zone 6, Luyong Bunbon, sa may Opol, Misamis Oriental. Uy, fiesta de idea sa ilaha ha. Oh, lamir ba kay mga isda diha sa may Luyong Bunbon. Shoutout po sa inyong lahat dyan ha. Especially kay Gina Ravidas. Good morning! Anyway, 40 minutes after 11 o'clock. Padayon ta ha. Let's move on with more music. Of course, let's enjoy our Friday. Kasama si Harvey Stone dito lang sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de oro, 93.7 Hot FM Bugidon. Alas 11.50 na ang oras na to. Tingog-tingog ng kutsara at saka yung tenidor ha, at saka yung plato. Pero ano kayong ulam natin ngayon? Sa may masarap na ulam dyan, ako, baka naman pwedeng ma-share yan. Happy listening ha, tsaka maayong pagpagkaon-kaon sa atong mga sweethearts natin. And of course, yung mga drivers natin ha, nako, break time na nila, lafang time. Yung mga naglafangan ng mga drivers natin dyan, yung mga may naglalakihang mga kaldero dyan. Ano, mga ampay yun na nila, oy, lami ang sabaw, oy. Yung RM Ladaw ha, dyan sa May Gusa. Araw-araw yan, nagkikinig sa atin. Shoutout po sa lahat ng mga kumakain ngayon dyan. Enjoy your lafangan lang. At saka batiin natin ng happy listening ha, ang Calipes family dyan sa May Bacongas Street, Lapasan. And that's coming from Eva Lasia. Happy listening din sa Baldicantos family, Alicame family. Dyan din sa May Lapasan. And that's coming from Mama Eva. Oy, Mama Eva Lasia ha. Happy listening. At saka, oy, big smile pala si Mayor Miles ngayon ha. Oh, hi din kay Roxanne Macha, Lorimer Sakala at sa mga guwapo-guwapa na BBQ family na to. Lola Amy, maraming salamat. Shoutout din sa Norman Transco Taxi, kay Ronnie Ombok and also JL Flower Shop. Shoutout kay John Ross. Yung JL Flower Shop ha, andyan sila sa My Divine Shepherd, Bulua. Oh, parato radia. Pangitaan lang si John Ross. And also, morning shout out sa mga Robinson Boys that's coming from Douglas of Norman Transco Taxi. Anyway, okay, padayon lang. Mag-text kayo sa akin ha, 0917-1579-927. Kung meron may birthday ngayon, di kaya may imbitasyon para sa kanilang fiesta, why not? Open po yung linya namin. Pwede rin kayong mag-message sa ating Facebook page, Heart FM 92.7 - Cagayan de Oro City. O yung oras na to, alas 11.52 na, magbabalik pa ako with more music. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: In 5 meters, turn direct.
3: Ha? Asa ko no?
4: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
5: Mag-load na sa GCash G-load! Daming pa bonus! Dibitin!
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
9: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo.
10: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City.
11: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.

0: 102.7 Heart FM News Update.
1: Sinimulan na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD 10 ang pamamahagi ng cash assistance para sa mga public utility jeepney at PUJ driver sa Northern Mindanao sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX program. Ayon kay Maulana Ahmad III, libo-libong binipisyaryo mula sa iba't ibang lalawigan sa rehiyon ang inasang makakatanggap ng ayuda, kabilang ang 1,844 sa Cagayan de Oro City, 730 sa Misamis Oriental, 1,357 sa Bukidnon, 1,058 sa Lanao del Norte, 131 sa Camiguin at 44 sa Misamis Occidental. Isinasagawa ang payout para sa mga benepisyaryo sa Cagayan de Oro City ngayong Mayo 14 hanggang 15 sa SM Uptown. Samantala, itinakda naman sa Mayo 18 ang payout para sa mga PJ drivers sa Bukidnon na gaganapin sa FOC Art Theater sa Malaybalay City. Gayon din sa Valenzuela Covered Court sa Valencia City, Tangkulan Covered Court sa Manolo Fortich at Maramag Gymnasium. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: makes me feel alive. 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 12:20 ang oras natin. Time check brought to us by Birch Tree 45 Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 775 lang SRP per baso. Bili na! Mayong odo sa tanan, mayong pagpaniodo, mayong pagpangaon, pangaon, mayong pagpagkaon-kaon yun di ha-ha. And of course, kayo nakatutok pa rin dito sa ating programang Heartbeats on a Friday. Thank God it's a Friday. And of course, kasama niyo Harvey Stone hanggang launa lang po tayo. Ha? Happy listening. At saka happy fiesta dyan po sa may Manolo Fortich Bukidnon. Dyan sa may Damilag, San Isidro, Labrador. Oy, happy fiesta po sa inyo. Ha? Shout out ko kay Mama Midi Miguel Sabal sa Pusap. And also kay Tatay Virgilio sa Busap. And sa mga kuya ko, si Brian J. Sabal, Jigger sa Busap, James Lyle sa Busap, and also kay JR sa Busap. Invite nil ay oy. And that's coming from Princess Bea Dingal Bayona. Shout out po sa inyong lahat. Once again sa ating mga sweethearts dyan sa may Bangkongan Street, sa may Lapasan, ha, ang Kalipes family, shout out po sa inyong lahat dyan. At saka yung mga kaibigan natin at mga sweethearts dyan sa may Gusa, ang RM Ladao, nakikinig sila araw-araw sa atin. Happy listening po sa inyo, ha. And also hi to you, Mommy. Galing po siya ng mall, ha. At pa-shout out ni Mommy si Michelle Amplayo. And of course kay Lady Lynn Orvista dyan sa may Lady Bag Laundry Shop dyan sa may Vamenta, ha. Zone 2C Carmen, happy listening po sa lahat ng ating mga pretty lavanderas. Oh, tawag ba nan? Oh, sa mga laundry attendant natin. Ayun. Diba? Especially din sa 787 Laundry Shop kang Hako Hidalgo, ha. Janet, maayong pagpaniud to sa imo di, ha. And send my regards din kay Zoe. Happy listening. Eto may pabati siya, ha. Sa lahat ng Hidalgo family dyan sa may Zone 7 Buluan. Especially siyang anak na si Nadranuel. And also kay Angela, happy listening. Then sa lahat ng mga customers nila sa 787 Laundry Shop. Napakaswerte po ang kanilang negosyo because of Heart FM. Naks naman. Ang mga customer nila, ha. Happy listening po sa mga suki. 12:22 na po ang oras natin. May magbabalik pa with the music from TJ Monterde. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de oro, 93.7 Heart FM Bukid Noon. 12:38 ang oras natin, sweethearts. And time check brought to us by GCash. Magload na sa GCash G-Load. Daming pabonus, di bitin. Oy, oras natin nga pala ha is 39 minutes na po. At saka batiin natin yung mga kumakain natin dyan sa may pistahan ha, dyan sa may Manolo Fortich Bukid Noon, dyan sa po sa may Damilag. Nako, ang saya-saya ng mga sweethearts natin dyan ngayon. Tsaka yung patron nila si San Isidro Labrador. Shoutout po kay Mama Midi, kay Miguela Sabal sa Busap, Tatay Virgelio sa Busap, at sa mga kuya niya ha, si Brian J. Jigger, James Lyle, and also kay JR. Again, that's from Princess Bea Dingal Bayona. Shoutout din sa ating mga sweethearts ngayon sa may Upper Nazareth. Kay Sarah, hindi ka nagsabi, umuwi ka na pala ha. Umayong pagpaniutod ya, Sarah. At saka yung Kalipes family sa may Bakong Street. Shoutout po sa inyong lahat dyan. At saka kay Mommy Marilyn. Mayong pagpaniutod kay Sir Eddie Kinya. JRS Maramag, Demsoy, maayong unto sa inyo. And of course, ang ating mga sweethearts din diyan sa may Bloomingdale, Ipunan. Shoutout din sa may Bulua ha, sa 3CZ3. Happy happy listening kay Ati Chacha, and also kay Kuya Noel. Happy happy listening po sa Kuya Lito, Kuya Noel. HPG natin yan. Happy happy listening din sa imo ha. Ating mga HPG na guwapo ha. 12:39 ang oras natin. Padayong tasunahan with more of your favorite music. Babalik pa ako right after this break. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 93.7. This is Heart FM.
2: Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Tatlo lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala makaha nakabayad sulod sa 24 oras. Palihog contact sa mga musunod ng personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Linesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob og sinina nga husto og presentable, likayan ang pagbutang og sobra nga makeup, og ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15 tuig 2026. Alang sa mga pangutana og dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
1: Radio with heart,
3: the best mix of music
4: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

Okay, mga adlaw, sa kanatong tanan, may kala na sa kita sa atong nandang programa ang mga panid sa kagahapon. Huwag kininisan yung higala si Kuya Arn, makikuban ka ninyo. Sabay ng sab sa paghatag o pagtagad o paghatag o kinabuhi sa laing tampo na usab sa usa ka babae nga si Lala. Lala, salamat kay sa imong kaagi nga imong gisaling diri sa atong programa. Huwag kinimong higala si Kuya Arn, mapasalamaton sa imong suporta. Paningkamutan ako, Lala, nga matagaan kini nato insakto nga kinabuhi para masabtan sa atong mga tigpaminaw. Pero sa dili pa, ato sa kumustahon ang mga listeners usab nato sa nagkalain-laing mga lugar. Bisan asa dire sa Suok sa Mindanao. Bisan pa man sa mga Kabisayaan, no? Ng mga lugar nga naabot sa atong programa. Kumusta ug mga adlaw diha kaninyo? Salamat sa tanan-tanan nga naminaw sa matag adlaw. Ako mga higala, kinasingkasing nga nag-share diha kaninyo, kahibalo ko nga makahatag kinig maayong benepisyo sa atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon, bisan pa man sa inyo ha, ug sa tibuok pamilya. Ato kining i-share sa matag adlaw para mahibalop ang mga bag-o nato mga listeners nga naa kitay mga produkto nga makahatag og maayo nga panglawas diha kanila. Labi na sa mga higala nato nga maglisod sa pagkatulog sa panahon sa kagabion. Dili gyud halos makatulog, hantud makadlaw na lang. Kapoy kayong lawas nato ana mahigala, hantud nga magkababa atong immune system. Dali ra kay kita takbuyan og dili kaadong sakit. Kay importante ba ang tulog mahigala? Pinakababa 8 hours kondisyon ang imong lawas ginyana. Pero kung imong tinulugan o say tag-usa na lang ka oras, kay dito na ka nakatulog sa kadlaw na, kay tungod na siguro yung kakapoy sa imong lawas, nakatulog na yung ka, pero usa na ka oras, o say duha, o say usag tunga, ana na lang ba? O na dili maayo mahigala. Kana atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, makatabang ka na kanato sa mga tao nga maglisod sa pagtulog o adunay mga insomnia. Dili lang na siya ingon, basta-basta nga kape mahigala, makabarambal pagyuga sa higayon nga maminti ninyo. Tagtunga lang sa kutsara. Ang imong mga tagtimpla, nagkantidad ra ka na o 4 pesos o baka 5 pesos. Makatisting ka niya na, tagtunga lang sa kutsara. Kung sa mga tao sa mga maglisod sa pagbawas ilang hugaw, pwede tagtunga lang sa kutsara iminti ninyo. Ibalo ko na yung mga tao nga maglisod sa pagbawas sa matag-adlaw. Kasagaran, malaktaw tayo isang adlaw. Bulaktaw og tagduha ka adlaw una sila makapagawa sa ilang hugaw. Dili na maayo mga higala. Bisan kamo na hibalo mga dili gyud ka na maayo nga ingana kanunay nga tagdugay kita makapagawas tag pila ka adlaw. Kay sigurado maapektahan atong tinae kay kanang pagkaon nato pagkaugma og sa gawas pa na wala pa nato nakauna na panos na. Pag didto pagid na sa atong tiyan mahimo na gyud ang hugaw na siya. Dapat nga katong daan po nga mga stock nga ato lang nakaon na tumiaging adlaw, mapagawas na to siya para mapulihan na po siya og bag-o nga hugaw. Hugaw siya pero bag-o na po. Pero katong grabe na yun, daan na yun nga hugaw, katong pila na ka adlaw, ang uban nag-itom-itom na, tuas atong tinae, ang uban himong colon cancer. Tungod sa hugaw na to mga higala nga wala na to mapagawas sa matag-adlaw. Ang Capricorn Gold with Malunggay and Santon, imintin lang, tagtunga lang sa kutsara, matagtimpla nimo. Sa usa ka adlaw, butang na itong kaduha ka magtimpla, nahitabo nga, usa ka kutsara. Dako na kinagtabang sa inyo ha. Makapagawas mo sa inyong hugaw. Kay kini atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, aduna si kay gitawag nga cleansing effect. Ang gitawag kini siya cleansing effect mga higala. Siya ang mohinlo sa sulod sa itong tinayog sa lawas po, pinagis pag-ihi. Sa itong tinay, pinagis pagbawas. Pwede sa mga bata, pwede sa mga batanon, pwede sa mga teenager, mga hamtong, mga idaran, mga tigulang. Tibuok pamilya mga higala. Kung mutisting mo sa itong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, sa parmasya lang o butika, ikumplito ang pagpalit ninyo. Kung mapalit mo sa parmasya, ikumplito na lang yun ang pangalan ino ninyo nga Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Ha? Ayo lang isulti nga Capricorn kay daghan kayong Capricorn sa pharmacy ug butika. Kung gusto ninyo testingan ninyong ato ah, ing nalang Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Katong nagsigi na, nagminti na, imintin ginian yung mahigala. Kay makahatag yung kana og mayong panglawas diha kaninyo, no? Ingana ang atong product nga Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Paghatag na sa tindera kay nakompleto nimo ang pagsulti sa pangalan Capricorn Gold with Malunggay and Santon, makita ninyo may pagka-black sa ubos nya, may pagka-gold yellow nya, na nakatatak dito 200 grams, no?
niya na ay malunggay, mangustin ug mais. Sa kilid, makapangalan niya og rich in fiber, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free, og pure organic. Pasabot mahigala nga, wala siya ay sagol nga chemicals. Tungod kay pure organic siya mahigala. Makamatikod lang uban nga magpa-check up mo sa doktor. Maingon doktor nga bawal sa sa imo ang kape. Dili na mao ang giingon sa doktor nga kining atong kape corn gold with malunggay sa to giapil og bawal lahi ni ato ah. Kay pure organic gini siya mahigala. Katong gibawal sa doktor basing adunay mga chemicals nga mga kape nga lami kay gid sa lasa. Humot siyang si Moton og lami kay ang lasa. Amo na bantayan na nato kay ang ato lang dilag ipalamian na pero ang epekto ni ana sulod sa atong lawas basi na ay mga dili maayo nga resulta. Okay, mahigala, manghinaot ko nga nasabta ninyo, no? Unang product nga akong i-share na kaninyo. Sa limbahin diri sabta sa atong panakit sa kalawasan. Mga pobre, makabaton yun og panakit sa kalawasan. Ano? Kay pinobre man ang trabaho, labi na sa mga lalaki, o bisan pa man sa mga babae, na kasambahay, bugbog sa trabaho, no? Yung mga lalaki, construction, na po'y nagdigusyo sa palingking, nagtindog-tindog, gikan sa buntag, hantod hapon, namuhipoy ang mga tiil, apiktahan ang mga lawas, di na mo trabaho pagkaog, makaingano. Gabi naman yun ka, kapoy. Ay napasagde. Magbaton kita og haplas nga, Orion Herbal Liniment Oil. Kay kining Orion Herbal Liniment Oil, mga pure herbal yun, ana sa iya. Walay chemicals, gihapon nga sagol, may gala. Ing ana ato mga haplas, dili makadaot sa atong panit, hinoon makatambal hinoon sa mga katol-katol. Labi na kanang naay mga allergy, mga bukol, magkuha og gapas, itaplak dito sa bukol, matagabi eh, nya kung mulakaw mo pagkaugma, haplasan lang. Og mga buni og kini mga pangagod, mga almoranas, pwede siya taplakan og gapas ang imong lubot basta naay Orion, imo lang itaplak dito. Mga balakubak sa ulo. O mga kuto o glusa o kuyamad sa mga bata. Tabi-tabi lang. Pag sinag-snack o nagkaon ka rin, ha? Tabi-tabi, sorry kayo. Na, pwede na siya. Happy-ry lang na ang iyong buhok, mga inahan. Labi na kayong mga bata, bito, mga tagasong buhok, mao ginakasigaran. Happy-ry na og Orion. Pag malukop na ang buhok, putsa siya o sa kaoras ng silupin. Manuhot-suhot na sa scalp sa bata ang atong Orion. Kining green ang taklob kay duha, kaklase ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Kining akong giuna pagpasabot, kining green ang taklob. Wala siya halang, mild lang siya o naasa iya ang mga herbal, no? Sama sa citronella extract, kakawati extract, acapulco, himag, guaba, o luya, o uban pa na naasa atong Orion Herbal Liniment Oil. Kining green ang taklob. At daod ako nang i-share sa inyo o sa pagpasabot ang orange ang taklob nga Orion. Kining green ang taklob sa mga pamaol, panuhot, manakit atong kalawasan, labos talan sa mga buntis. O, nindot kayo na sa mga buntis, dili mo ang ayan mabalaka mga buntis, ha? Kay wa na'y chemicals ng atong Orion Herbal Liniment Oil nga manghaplas mo. Kaya sa inyong mga batang. Para mahilig kayo lagi mo sa panuhot, kay grabe yun. Kasakit, magpanganak kung kargado kang panuhot, mo na dugay kay kamatawan sa imong anak. Ug labaw sa tanan, sa higayon nga makapanghaplas ka sa atong Orion Herbal Liniment Oil kining green ang taklob, protektado pag yung ka sa lamok dinggi. Ay mo kumpiyansa sa lamok dinggi, daghanay, ipangsapli, o daghanay nga damage nga kinabuhi tungod sa kumpiyansa. Bisan pa man to ang masulod sa kwarto niya, aircon, niyang lamok, musuot man abisig mga gagmayang bangag, makalusot niya mo na tingala lang ka nga, napaaka na ka, ay mo bakang anak simba ko, no? Mo na nga, pag maghaplas ka niya na sa atong Orion, dili man na siya bahog haplas, humot nun siya mahigala. No? Di ginamuduol ang mga lamok, bisan pag mga langaw. Ang lamok, di ginamuduol. Labi na sa mga bata, nga nas duya, nas kuna. Di ginakaduol ng mga lamok dinggi. O kung simba ko, masaman po ka, dali siyang maayo kay maugas siya tungod kay adunay himag oil extract ang atong Orion Herbal Liniment Oil, kining green ang taklob. Og diri sabta sa orin sang taklob nga Orion mahigala, nindot sab ni siya pang massage. Pang massage lang gini siya mahigala. Pero parehara sila sa green ang taklob. Pwede sab ang green ang taklob i-massage, imihilot, og maupo ng orange. Ang nakalahi sa ilaha, may pagkamintol, may pagkabugnaw ang atong orin sang taklob nga Orion. Kaya nate mga higala diyan nga mahilig sa mintol og bugnaw, mao na ang orin sang taklob nga Orion Herbal Liniment Oil. O sige mga higala, no, istambay lang una, napakita'y uban pang mga product akong i-share na sa inyo unya para pang bata,
mga teenager, paghamtong, pagtigulang. Pero unya na lang ato sa sugdanas paghatag o kinabuhi ang maong kaagi nga giasoy diri kanato og gisugilon ni Lala. Lala, ano imong kaagi?

0: Lala! Lala!
1: Ah, pa?
0: Itawagin mama ni ma.
1: Ah, pa. Kaya ano daw, pa?
0: Muabot imo magulang ugma. Uba ni Brex.
1: Ah.
0: Istorya si mama ni mo. Basta na isa ituyo sa imo ha. Pero mura og ipati man sa imo ang kwarto ni ate ni mo, Marilla.
1: Ah, pakali lang pa. Ato na lang si mama.
0: Ah, sige, para siya mag-final ugon sa isulti niya kanimo.
1: Ah, sige pa. Lala, dali dire. Ah, ma. Si ate Marilla ni mo, muabot ugma. Gikan sa Cebu. Uban si Brex. Ngano nagbakasyon sila, ma? Nagbakasyon lang. Di ba dyan ni mo, gusto nga mo bakasyon ni mo magulang? Nga kauban niyang uyab?
2: Nakabakante din sila dito sa ilang trabaho, ma.
0: Siguro. Time pa, murag wala kay kalipay nga muuli mo magulang.
2: Sumanin niyo, ma. Kinsa na sakitan.
0: Hantod pa ba karon? Ibati niya pong kagkasuko o kahiubos ay mo magulang. Nga, siya ang gipili ni Brex.
2: Ang ako lang malasakitan lang ko kay magsuon kami ni Ate Marilla. Wala ko magtuo. Bisan na ibalo na si Ate Marilla nga kami na ni Brex. Pero gidawat pag yun niya si Brex.
0: Abi ni mo lala, paminaw og maayo. Ang tao, labi na sa mga lalaki. Oo, kamutuod ang nagkauyab ni Brex sa sinugdanan.
2: Unsaon taman kung ang gipangitagi ni Brex sa usa ka babae na kay Ate Marilla nimo. Ug wala sa imo ha. Tinuod ka na, ma. Basin wala sa kuha. Pero dili sab ko ninyo mapungan sa akong gibati nga kay ubos ug mapagmahay. Nga ako pag yung magulang. Nga din dito niya nakita ang iyang gipangita sa usa ka babae.
1: Normal naman siguro mamasakitan ko kay mahal ako si Brex.
0: Nga unsaon ta man? Hantod sa hantod na ba imong pagdumot sa imong magulang? Ha? Lala? Hantod-hantod na ba? Tungod kay gilangkatan ka sa kalipay? Dili pud ta makapugong sa usa ka tao o para sa kay Brex. Nga wala makontento niya kanimo bisan anak kita. Hibalo ko sa imong gibati. Lala, hinahinaya na sa pagdawat. Duha na katuig kapin ang nakalabay. Human ka gilangkatan sa imong kalipay.
2: Sige, ma. Nakasambot ko.
0: Palihog na lang. Hinluwi ang kwarto sa imong magulang. Huwag ang isa ka kwarto po para kay Brex. Kaya di pa sila pwede mag-ipon.
2: Oo, ma.
0: Kahit diri si Brex musaka.
2: Sao na dito si Bo? Samtang nag-eskwila pa kami ni ate. Kanunay kami nga mag-uban tulo pero ako ang ipanguyaban ni Brex.
0: Pastilan, sige pag-unaw na ugdumdum ni anang naiagi na ng labay na.
2: Ako lang nag-isulti, ipahungaw lang na ako ni ma. Naa kami ni Ate Marilla nag-uban. Samtang mo graduate na si Ate Marilla. Sayang kurso, ako nagpadayon pa ko. Ako ang ipanguyaban ni Brex. Mahayon taong si ate na lang yung gidiritso sa pagpanguyab. Buwa siya, diri ka na ako. Kanunay kami gauban ni ate. Siya naman sa Nga wala niya makita kung si ate ba yun iyang gusto. Pero nga nung ako man, pero sa ganto-ganto, wala lang kay malo nga si ate na iyang ipanguyaman nung nangahay na lang niya, sorry, diri ka na ako.
1: Sige na, tama na ka na. Maglalis naman hinunta ni Ana.
2: Ibalo kong mga pinanggan niya si ate.
1: Ay, sige, pag-unawaran niya. Parehas man ka mo ba?
2: Wala ko'y nakita, ma. Importante po ko sa inyo, ha. Pirmente yun si ate, Marila. Ang importante sa inyo ni Papa. Murag okay lang sa inyo, ha, nga nasakitan ko. Ang importante, nalipay akong magulang.
1: Sige na, sige na. Hinloy na tong kwarto sa imong ate o isa ka kwarto para kay Brex. Sige na. Sige, pagdumdum niya nang labay na. Tapos na.
2: Aba.

0: Hello, Ma. Ay, Marilla. Kumusta ang biyahe? Okay lang, Ma. Si Brex, Ma.
1: Tita. Mayong adlaw.
0: May adlaw po, Brex. Hibalo ko nga gipang kapoy mo sa inyong biyahe. Dali mo diri. Manihapon no, nakita andam ng panihapon. Brex, tana, Brex.
2: Anak, Marilla, kumusta?
0: Okay lang, Pa. Siguro mga 1 month lang bitiri pa, mabalik na rin si Bo. Yun na, may trabaho. Lala, kumusta? Okay lang, ate. Kumusta ka, ate? Okay lang, enjoy gapon. Puno sa inspirasyon na mong trabaho ni Brex.
2: Kumusta ka, lala?
0: Okay lang, Brex. Importante nagmalipayan mo ni ate.
1: Sige na, manihapon na kita.

0: Lala.
1: Ate. Hibalo ko nga naapas si mong unahon na. Ang nangagi nga mga panghitabo. Kabahin na tong tulo ni Briggs. Hibalo ko sakit pa sa imo ha, di ba? Pero saon tamay? Sa hilom, naningkamot si Briggs nga madawat na ko siya. Bisan ka muna tuod. Ako siya ginasultian. Nga di ba ka muna, gingnan ako siya. Di ba? Hinahibalan po na nimo. Kay gisultihan ta ka, di ba? Hibalo ko ate. Pero matod palagi ni Briggs. Ay lagkalain ha. Nga wala lagi daw sa imo ha ang gusto niya. Naibog lang daw sa imo ha. Kay natural, hitsuraan gwapa ka. Buutan sab. Pero napanay kulang. Ngayang gusto sa usa ka babae. Nga wala di sa imo ha. Nga matod pa niya. Naa daw sa ako ha. Sorry kayo ha. Alala. Busang di nago nati. Importante nga, nalipay ka ti. Diyatong mga estudyante pa kita dito sa Cebu. Parehas kita nga doon ay gusto kay Briggs, di ba? Parehas kita. Huwag isakitan ko sa hilom tungod kay ikaw ang gipanguyaban. Idawat na ako. Kay naasay mo ng uyab, pero wala ko magtuo. Nga sa pila kahiga yun. Nga, naningkamot sa presya nga sa hilom, manguyab diri ka na ako. Kay maulagi ko no kadto. Naadaw sa kuha ang iyang gipangitan. Pusa dawata na lang yun, Lala. Tiginawata na ako ang tanan. Di lang na humapungan. Nga maunaunaan na ako ang among kalipay ni Briggs ganyan to. Nga kalit na lang. Sige. Hibalo ko madawat mo ka na sa inahinay. Isang pila na katuig na kalabay. Duha na kapin. Pero sige lang. Makakita ka ragapog lalaki. Nga tapat yun ka nimo. Ug anaa sa imo ha ang tanan nga iyang gipangita. Makakita ragapog ka niya ng lalaki. Lala. Sige ate, kinapa ko'y trabahoan. Sige, sige.

0: Manto na lang siguro ko sa akong amigal. Ambot, ngayon dili pa magkita ko madawat. Sabi na karoon nga makita na ako kanunay si Briggs. Mauna na anaw ko niya ito. Ang among kalipay. Nasamtang kami pa. Nakapokus pa siya, tirikan na ako. Grabe ang among kalipay ni Anthony Briggs. Bisan asa kami manuroy. Mag-out na kami sa klase. Mga awod. Concerned siya ka na ako, kanunay. Bala bang lisod ako. Okay na unta to, gawa na sila mong bakasyon din sa ambo, ah. Para dili na ako makita si Briggs.
1: Lala, anak. Oh, pigila ka.
0: Pa, wala.
1: Lala, ibalo ko. Unsay na asin mong unaw-unaw kasing-kasing. Anak, paminaw. Lisod lang sab kong dili na tupasakon si Briggs dire. Nga kauban si ate ni mo. Ilan na lang kabulan, kaslo na sila. Hantod pa ba karon?
0: May pewa na lang sila mo anay dire pa para di na ako makita si Briggs. Muna ako na lang magkalikay pa, maulakaw na lang sa ako.
1: Asa man ka?
0: Pinsan asa pa. Wala mo kasabot sa akong gibati pa.
1: Ay.
0: Sige pa, maulakaw sa ako pa.
1: Anak, may naot ko nga may nahinay ni mo's pagdawat. Nanhiligyod ka mo ni Briggs.
0: Oo pa. Sige pa, mountain ako pa.

0: Lala? Lala, asa ka?
1: Bricks! Nakadiha?
0: Oo. Malang ko ikipalit. Dari ko sa pikas git niya agi. Nakita ta ka? Nagdala kag bag?
1: Ah, dala ko yan toon.
0: Oo, asa bang ka?
1: Sa akong sod nga higala, Bricks.
0: Lala? Sorry kaya.
1: Okay na, Bricks. Ay, importante nang malipayon si Ate Apilka. Sagdi lang ako.
0: Sorry guys, Tanen, ha?
1: Ang pingi lang si Ate. Ubang hinaot ko magmalipayon siya, hantod-hantod. Ubang diyan niyo mo.
0: Sige lang, Lala. Makakita pa kag labaw sa ako, ha?
1: Daghan pa. Mahinaot ko, Bricks. Kalabaw pa unta ka niyo mo.

0: Sige anak, Marila, next week ang inyong kasal, di ba?
1: Oo pa.
0: Briggs, kasi plano sa inyong kasal, Briggs.
2: Plano na mo pa.
0: Ma, dami mga suod nga mga kauban sa trabaho dito si Bo. Paano na mo, diri?
1: Ay, wa ka na problema. Natural, mag-invite kitang bisita.
0: Pero, gustong tanan ako. Marila, ma, pa, nga naa ka mong tanan, kanabitong, kasal ba nga nagatigob ang tibok pamilyan? Labi na sa inyo, ha?
1: Onse, but pasabot ni mo, Briggs.
0: But pasabot na ako, ma. Naamong tanan, labi na si Lala. Sige lang. Basin matawagan na to na mo. Nga pa niyon sa kasal gid ninyo.
1: Hibalo na ka ni Adto, Briggs. Nga nasakitan. Sa dihang kita na.
0: Ako nagkipasabot si Lala. Pero hibalo ko sakit pa sa iya. Hibalo ko na ako sala.
1: Amo nang isulti kay Lala. Nga nung kamugyod ni Marila ang magkadayon. Ging na mo si Lala nga. Basin ana sa iyang magulang, gusto ni Briggs.
0: Love na ko si Lala. Dati ma, pa. Hibalo ko. Dako akong sala kay Lala. Pero nag-agad lang ko sa kong gibati.
1: Hibalo na ko ni Ana, Briggs.
0: Ganong naasay mo, Marila. Ang gusto na ko sa kababae. Si Lala buutan. Dili mabintahan sa itsura. Pero, napagkig ko yung ikipangita sa usa ka babae nga naasay mo, Marila.
1: Salamat kay Briggs.
0: Hibalo ko nga sa wala pa may kauyab ni Lala. Hibalo ko nga napod kay gusto diri ka na ako, Marila.
1: Pao gani ka tong pagkauyab ninyo ni Lala? Okay lang sa ko, ah. Medyo magtalaw ko sa amin, magkaingon ko, ah.

0: gipangitan ako sa usa ka babae nga wala kay Lala. Morang giagad lang nako pa, ma, ang akong kasing-kasing. Gitulak lang ako sa pitik sa akong kasing-kasing. Motong gisulayan ako si Marila. Wala pa ikon niya daw ata, di ba Marila? Tinood ka na, Prex. Mapugsaan nun ako. Tinood ka na, ma, pa. Mapugsaan nun ako sa pagpanguyab kay Marila. Hantod, nagdugang pa nga gidawat na rin ako ni Marila. Pero himbalo ko sakit para kay Lala. Pero usbo na ako, ma, pa. Nag-agad lang ko sa akong kasing-kasing. Okay ra ka na, Prex. Okay ra.
1: Ay, nakanaghunaw na, ah. Humanakad to. Ang atong unaw-naon ang umaabot, labi na sa inyong kasal.

0: kanslo na sila ni Ate Og si Bricks. Kitawagan ko ni Papa nga paulion ko. Kay sunod adlaw, kaslo na sila. Mato baka ako. Pero isalang saon ako sa pagkikalimot si Bricks, murag na ang inayang pag-iapon ko. Di pa ko makadawat. Gibuhat na ako nga magpalayo ko dito sa ila para dili na ako makita si Bricks, pero but pa sa butani nga naigugba pagkikumaayo kay Bricks. Masini kahiubos po nila ni Mama, ni Ate, Papa, nga dili ko man to sa kasal nila ni Ate ug ni Bricks. Kalibog pa ni oy. Kung siya akong buhaton, mutambong baka ako sa kasal. Si Mama. Hello, Ma?
1: Nga nung wala pakakaabot dire. Isang adlaw ramong pagpaabot, hantod kagahapon wa pagyapon. Dili ba yung kabutambong sa kasal ni Ate ni Mog ni Bricks na nagani ang mga kaumanan na sa trabaho? Ikaw hinoon nga among pamilya, dili ka mo anhe. May pa hinoon taga Cebu nga kauban ni Ate ni Mog ni Bricks sa trabaho.
0: Sige, Ma, maanar ako, Ma. Naalang ko'y gilakaw ka na limang matong wala kong makalarga.
1: Sige na, pahuli dire. Kinahanglan kumplito atong pamilya kay makita sa ubang tao nga nung wala ka.
0: Oo, Ma.
1: Nanatong mga parinte, nagikan pa sa Davao. Unya, ikaw wala. Nagpasabot lang nga, igipakita ni mo sa mga tao nga nahiubos pagyapon ka kay Ate ni Ma.
0: O sige, Ma, mga nara ko, Ma.
1: Lauman na mo na, ha. Kinahanglan ugma mo abot ka na, balag magyabihan ka.
0: O sige, Ma.

0: Oh, anak, may ka na kaulit ka na.
1: Opo, paminan ko pa. Ah, Lala, mayo kay natuman among gilauman nga mo, argyog ka.
0: Anak, kuha na lang gud. Hinahinay as pagdawat ha.
1: Sige na pa, wala problema.
2: Ambi ka ng bag ni mo. Ato sa imong kwarto, sunod diri sa ko ha. Mag-istorya ta.

Hibalo ko sa imong gibati, anak. Maokay ra sa ko, ama. Sige lang, anak. Hibalo ko nga daghan pang lalaki nga makagusto. Diya ka na, ma. Maokay na lagi na, ma. Hibalo ko na higugma pa ka kay Brex. Pasensya kayo nga nganong dirim na ako ipasaka si Brex kay gusto sab ni ate ni mo. Busa anak, dawatan na lang, good, ha? Hibalo ko sa gibati ni mo kay parehas kita babae. Kung sa ako pa

na nahitabo. Sakit, di ba, loko? Pero lisod man po gun. Munat, igo na lang misa kaluoy niya sa imuhang anong naing anak. Sige lang, maokin naman. Nara, sige, anak. Sige, anak.

0: Kanina ni ate, malipayan ka siya.
1: Lalay?
0: Oh, Bricks. Ngarong niya ka din eh.
1: Kumusta ang biyahe?
0: Okay lang. Advance happy wedding sa inyong doon ni ate.
1: La, sorry kaya. Sorry kayo.
0: Okay lang sa ko ah.
1: Hantod pa ba karon? Mahal pa ko ni ma.
0: Brex, pwede mo sulod ka na dito masin makita ta ni ate. Tira yun siya dali kasulti. Lalis papa o si mama. Ako rin din na nag-inusara tapos ni Dool ka.
1: Nakita ta lang ka. Gani, naglikay-likay na ko nga dili ko halos mugaw sa kwarto kay dili ko gusto nga makita ta ka. Huwag din isab ko gusto nga makita ko ni mo. Kahibalo ko sa imong gibati.
0: Brex, sige na balik na dito sulod. Sige pangita ka ni ate. Masin makita pa yun nung tatin na nag-istoryahan eh.
1: Ah, sige. Alis ako.
0: Brex, hantod pa ba karun? Napakaigugman din sa ko ah.
1: Ha? Unsa ka to?
0: Hantod pa ba karun? Napakaigugman sa ko ah. Nga nung inganay mo mga reaction, nga nung more concern pa ka sa ko ah.
1: Lala, dili na ko makalimtan na tong nangagi. Himala ko mahal ta ka. Pero matod palagi, nga na ko ikipangita ko sa kababae nga to kay ate ni ma. Muna ginahinayan ako sa pagkikalimot ang akong gugma di ka ni ma.
0: Pero abi ni mo, Brex, isa pasakitan ko ni ma. Sa tinod lang antod karon mahal ta pa ka.
1: Lala.
0: Oo. Bisa lang ako magulang mo ay akong karibal. Pero hibala ko, diyan na lang ko tamad. Sige na, Brex. Sulod na dito sa balay. Diri lang ko sa waiting seat maglingkod. Magpangin-angin lang ko.
1: O, sige.

Lala. Ate, tuwa na si Briggs ni Salud na. Oo, nakita na ako ang nakistoryanay mo. Unsa may mga sulti niya. Nangailang sagsuri sa ako, ate. Pero okay rati. Total ka mo naman. Ako lang siya ipasaylo. Pati ako may dool ko para mga sorry sa imo. Kaya balo ko sa tibok pamilya na to, ikaw ang nasakitan. Ikaw ang wala mag-enjoy. Hibalo ko sa imong gibati. Kung pwede pa lang akong ibalik si Brick sa imo ha. Akong ihatag sa imo ha. Ate. Ay, napag-iskot niya na nga nung ibalik man mo sa ako si Bricks. Nga ikaw ang mahal ni Bricks. Nasa imo ang iyang ipangita o gusto sa usa ka babae. Ah, sige, salamat kaya walala. Sige lang ate, okay ra. Mahinaot ko ma-enjoy mo sa inyong kasal. Pero hibalo ko mag-enjoy ka. O ban si Bricks? Sige.

tulog na ko. Sunod at lokaslo na sila ni ate. Mingaw ng palibot na mahulay ng mga bisita. Akong uyuan, mga parintina mo, na ni Adir sa balay. Siguro, ako na lang mata. Di ba ako katulog? Ay, bubakod ko mga piko. Mingaw ng palibot. Ako na lang siguro ang mata. Di ko katulog, mga piko.

Mugawas ko tiris bali magpabugno ko. Diyan ay oras ron. Hapit na alas 12 sa kadlaon. Pero di ko katulog. Dito lang ko sa waiting shed. Dito ko kumangapi. Maglingkod-lingkod ko dito.

0: Kahit huwag na ako sa palibot.
1: Lala?
0: Bricks?
1: Gikan ko sa CR. Pagawas na ako, nakita ta nga ng paingon ka dire. Ganun wala pa ka matulog.
0: Ha? Wala ko katulog, Bricks? Bisan-san ako piyong ako mga mata. Muna mibangon ko ng api ko. Muna diri ko nagpabugnaw ko.
1: Ganun wala ka makatulog?
0: Wala lang.
1: Sa sige ba ni mo gunaw na sa kasal na mo ni ate ni mo? Sunod adlaw.
0: Kinsa ko'y wala mag-unaw na ana ron?
1: Lala?
0: Bricks, ibang gawiran akong buktan.
1: Hibala ko mahal ba ko ni mo? Hibala ko nga gisayangan kastanan. Ngarong dili pa kita ang nagdayon. Lala, dali din eh.
0: Oh, Bricks, ngarong ibang ko kiyo.
1: Lala, hibala ko kiniimong ipangita, di ba?
0: Bricks, pwede pa balik na dito sulod sa balay? Pasang din ako diri.
1: Lala,
0: balik ko sa himong kibo. Basi mga tingala si ate.
1: Hibala ko natulog na si ate ni Monto sa iyong kwarto. Ako may gawas ko sa akong kwarto tungod kay sugo sa lawas. Nakapantay ko nga nalunay kasikas ikaw di ay. Paggawas ako sa CR, paingon ka diri. Isunod na ka.
0: Lala, Bricks,
1: dito ta, dali, dali na.
0: Bricks, masin buhato na to.
1: Dali na.

0: nihatag na kung sa gabi niya kanina makakaroon.
1: Please, dili na ito na ibuol. Kamu ni ate ang kasunodan, di ba?
0: Wala kini maitabo sa tuwang duha. Katong kita ba? Una kami makasal ni ate ni mo. Lipayo na ito atong taksa-taksa ka kong lingon.
1: Imo ba akong pahimuslad? Pero si ate imong ubanan, imong minyongan, imong pakaslad.
0: Hibalo ko na kinanglan ka ni ini. Hibalo ko na gisayangan ka sa atong duha. Busa, wala ko ilain ka, hatag ka ni mo kinilang.
1: Briggs, Lala, Briggs, Briggs po eh ko.
0: Pasagdir ako.

0: Ay, pagkadaghan sa bisita ang labi na sa mga parinti ni Bricks.
1: Ah, dali na ka mo.
2: Dali na, sige na, sige na.
1: Congrats, Bricks! Ay, salamat sa inyong pagtambong din, ha. Marila!
3: Marila! Happy wedding! Salamat sa inyo, ha.
1: mga anak, congrats sa inyo, congrats.

Ginawa pa sa luha mo. Ganun na ito pa kami ni Brex na itong gabi o siya. Pasailo ako, ate. Kinahita mo pa kami ni Brex. Pero sige lang, ate. Nasa'y mo ang kalipay. Pasailo ako, ate. Nakasala ko ka din po. Pasailo ako. Brex. Kasayang stanan nga nung nilipag kita ang nag-ubad. Kanindot sa atong kagahapon. Pero karun ka mo ni ate ang nagdayon.

0: Congrats, ate. Salamat kay Lala.
1: Oh, Lala, salamat sa suporta.
0: Ah, hibalo ko magmalipayan mong duha, ate. Breaks, ayaw ba yagpahila ka si ate, ha?
1: Oh, walay problema.
0: Breaks, ate mara si ate, ha? Ayaw ba yagpahila ka? Mahinaot ko na sa iyang tanan. Gusto mo sa sa kababae.
1: Gipakasalan kayo na ako siya. Ay ka balaka, Lala. Ay ka balaka. Mahalo na ako si Ate Marilanima.
0: Ah, sige.

nga nay lalaki nga makagusto dir sa ko ah. Kung ako mapanidan nga maayog buhutan siya. Para malimtanagin ako si Briggs. Basta buhutan lang. Balag dili guwapo. Dawaton ako siya. Basta andam siya nga magmahal diri ka na ako. Bisan pa man nga nag-inusara ko. Pero mangita kong trabaho. Sayang akong kurso natapos. Ako ning gamiton din din ang lugar. Ug bag paabot ko sa akong swerte. Kung kinsa man nga lalaki ang ako matagbuan, basta buutan lang. Tinudan ay magmahal. Bahalag dili guwapo. Basta magmalipayon ko.

Wala. Galing sa akong ginawa. Ang sakit eh. Pila na kaadlaw kini akong gibati. Magluod akong ginawa. Ano ka? Magpatsikap ka.

0: の何ですか。
1: Okay, mahigala sa dili pa nato ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipilang ang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
2: Ako sa pagkatinood, pila na kakape ang akong natilawan, kining may edad na ta, kinahanglan yun nga amping takanunay sa atong ginainom nga kape. Ako yung nasulayan, kining Capricorn Coffee. So akong gitilawan, kay gusto na kita nga dunay kausaban sa dagan sa tuang panglawas, tinood yun. Mao na akong gikonsyong karon, buntag, udto hapon, unya ang resulta, pagbawas na to, matag-adlaw, mubalik ang normal. Unya, nindot po ang akong pagkatulog, baka pahulay ka. Sa imong pagmata sa buntag, lagsik, mayo ang imuhang paminaw. Sayo, usab ka nga makabawas, gawas tanan ang naas sulod sa imong tiyan. Giawag na po ang uban. Sulay, usab ninyo, labi na sa may edad na.
1: Okay, may galang mawatong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayon ninyo palabya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga pharmacia na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
3: Okay sir, nakagigunay tanga plus.
4: Kuan day, kanang Orion Herbal Oil na siya.
3: Mm-hmm.
4: Ako day nga si Jared. Kung mga baduwa ko kung basketball ba niya, kini siya na pamatunan gina ko nga maayo din dyan sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo gina akong gamiton. Mm-hmm. Katawan nga nga sa mga kauban dito kay ako raw nga ipatanon nga mga plus.
3: Mm. Orion Herbal Oil mo gamit?
4: Orion Herbal Oil, pero was lagi ba o sila na pilo eh. Nga no, ako raw ang puway pamaol ka daw magulit.
3: Mm.
4: Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, magabuntag, wa na puro na pamaol.
3: Oh, ang imo way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit.
4: Wala problema.
3: So, imo i-recommend sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
4: Why, problema.
3: Oh.
4: Testin and proven good kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
1: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony, mga higana, labi na sa ito ang Nerveplex Syrup.
5: Nangita ko vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na kong pagpainom aning Nerveplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Yung dalunda na gid siya. Na ako ipainom niyang vitamins sa una, pero kung sakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang epekto aning Nerveplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
1: Karon napod gyapon tayo Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule. Mao ni siya. Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala nato nga nawala ang gana sa pagkaon. Sama ni lolo ug lola, ate ug kuya, mama ug papa tumar sa Nerveplex AA or Appetite Enhancer Capsule kay naa ni siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon ug makatabang pud ang Boclizen sa pagkatulog. Napod ni siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran ug kaugatan. Pwede sa mga 13 anyos kung nawala ang gana sa pagkaon gikan sa 13 ngadto pataas, no? Sa Nerveplex AA mobalik ang gana sa pagkaon ug gusto kang mo-relax, maka-relax ka. Mao na siya ang Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para po sa nagagwanta sa mga tusok-tusok, mao na nagitawag nga nerves neuropathy, tugod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o di baka tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema, pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 ang high dose nga B vitamins o kung mao na binuhod o tusok-tusok ang problema sa inyong tail o kining kamot, e B40 na ka na ha, ay mo pag-agwanta ito na sa inyong pharmacia. O diri po ta sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Ang Megacar Soft Gel Capsule adunay siya 1000 mg with EPA 360 mg DHA 240 mg og vitamin A 20 ayo. Sa mga idaran nga senior citizens, makatabang ang Megacar Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango or Alzheimer's disease. No? Paminaw ni hina, mga nanay, tatay, makalambo po ang Megacar Soft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. Oh, delikado ba yan, mga higala? Lisod na kayo nga wala natin pananaw diha, no? Looy kayo ta diha. Busampingan nato atong kaugalingon. Mga nanay, mga tatay, makatabang po ang Megacar Soft Gel Capsule nga muligon ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Mauna ang Megacar, makatabang na kanyo. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang po ang Megacar Soft Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer o prostate cancer. No, delikado ng mga cancer-cancer, may gala. Kung gusto ito makalikay niya ng cancer, i-maintain ang pag-inom sa Megacar Soft Gel. Bisan sa usa lang kadlaw o sa kapsul. O makatabang po ang Megacar Soft Gel nga mabawasan ang fatty liver ni adtong non-alcoholic fatty liver. Makatabang pud ang Migacresol gel nga makunhoran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attack sa mga hubakon. Oy, mga hubakon ha, mag Migacresol gel para dili mo atake ang hubak. Makatabang pud ang Migacresol gel nga regular ang oras ug hinanok ang pagkatulog tungod kay kung taas ang omega 3 taas pud ang melatonin or sleep hormone sumalas pagtuon. Busa ang importante consistency is the key, meaning nga imintinar ug inom ang Migacresol gel usa ka kapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinom dumi Migacare, dagang health problem ang itikar. Og diri pud ta sa atong Ferbite capsule. Ang Ferbite capsule mahigala para sa mahigala nato nga nawala ang gana sa pagtrabaho, gamay nga trabaho, daling kapuyon. Dili na pwede, no? Maglipong-lipong niya, tapos luspad tanahon, dry tanahon, labi na kumabae, pangit kay tanahon, no? Ayaw kalimti, kung naakaniya na ang problema, magmintin og Ferbite capsule sa matag-adlaw, ha? So, sa kadlaw, kaysa lang yapon. Aron mawala ng kadry, mawala ng lipong, luspad, o mubalik ang kakondisyon sa trabaho. Og purubod sa atong sabon nga Dr. Love's Glutathione 10 times up. Ayaw kalimti, ang sabon nga Dr. Love's Glutathione 10 times up, siya ang mutanggal sa mga dead skin cells sa atong mga panit. Dr. Love's Glutathione 10 times up. Ang tanan at mga product mahigala mapalit sa mga parmasya o butika nga dool sa inyong mga lugar.
0: Unsa kini? Pila na kaadlaw kini akong gibati. Magluod akong inawag, ano ka? Magpatsikap ka. Nagpuha nga among gibuhat ni Briggs. Akin ako. Usahan ako ni... Bundis ko.

0: Pastilan. Duha na katuig ang inyong panag-ipon, Briggs. Marila? Ang ikaw na ang problema, Briggs. Akong problema pa? Basin ikaw. Si Marila kondisyon og lawas.
1: Ang may ni anak, magpa-check up ka mong duha. Ngano wala ka mong makaanak.
0: Basin ikaw, Briggs.
1: May siguro magpa-check up ka mong duha. Ana lang siguro, Briggs. Kung kinsa kayo na ay problema sa ito, kinsa di lang makatag o anak.
0: Lala, sige. Kaya kung ituhan, 100% murag si Briggs.
1: Mau pa ba?
0: Oo. Sige na. Ipa-check up ka na ninyo.

0: pa ako ni Epa.
1: Ikaw anak Marilla?
0: Oo. Wala problema si Bricks.
1: Tinood ka na ba?
0: Bricks, ang siplano ni mo nga di ba na ikaw makahatag anak sa Epa, ha?
1: Ay, kabalaka. Hibalo ko nga daghan kitang maadap ng mga bata. Kumusukot ka, mag-adap na lang kita. Huwag ayaw kahadlok. Padayon ako pagmali ka nimo. Dili makapabugna o dili makapawala o gugma nga dili ka makahatag anak diri ka na ako. Mangita kitang paagi na makabaton kitang anak. Bisig anak-anak lang nato. Nga atong nga isipon gud yung atong dugo.
0: Salamat kay Briggs. Salamat.
1: Ay, kabalaka Marilla. Makabaton niya po kita. Pinagay sa pag-adap o bata.

0: Nanawag man ka, ate. Marila.
1: Ay. Base na kay mga kaila din ha. Nga mga single mom. Nga gusto nila ipa-adopt ilang anak.
0: Gusto niyo mag-adopt, ate Marila?
1: Oo, lala. Base na kay mga kaila din ha.
0: Ha, sige lang. Magtawag ra ko. Ha, magtawag ra ko.

sakit man nga akong ito kay Ate Marila akong anak. Pero anak ni Briggs. Ma'am, imong ihadto sa imong ikso ni imong anak, ma'am? Oo, Lily. Ikaw may nag-atiman sa akong anak. Nga wala no kitrabaho, ma'am. Ihadto man ni imong anak sa imong magulang. Lily, ato ra kini ha. Pasi maabot ang panahon nga magkita-kita kita sa akong magulang. Di ka magpanang ako kining anak, ha? Inong lang nato nga. Nangita akong bata nga para ma-adapt nila. Kining akong anak mo ay akong ipa-adapt sa ila. Total anak man ni sa iyang bana. Pasabton tara ka, Lily, ha? O sige, ma'am. Total, halos-halos na bitot na pares ang pangalan. Lily lang ka. Kinanglan, magsinapta na ita, ha? O sige, ano sa manay ni mo yaton, ma'am? Mag-ubanta. Para makaingon sila ni ate nga, itabangan ako sila, pero dili man sakit sa kuwa, kaya ako ra magyapong magulang. Ako gusto na tugunon nga panggaong gud nila ang bata. Mingaon ako niya na, ma'am. Sige lang, God. Pabot ng panahon, maminyo ko, makaanak ra gyapon ko. Mag-uban na gyapon kita. Sige, ma'am, ayaw ba ako pahawaan dyan sa imong Pinoyanan, ma'am, ha? Dili ta ka pahawaon. Kinsa may ako ma-istorya-istorya nga ako rang naginusara diri. Ah, ugma, mular kita, ugma. Kaya para ato, iya ato ding bata dito sa ako magulang. Usa yung bana.

0: Ay, salamat. Pastilan, anak. Grabe na gid imong pagsakripisyo. Nasakitan pa ka kay sila ang nagkadayon sa imong magulang si Marilla o si Brex. Karon nangita pag yung kagbata para sa ilaha. Nagpatabang man si ate, ma. Muna na yung kamot ko, may gani. Nakakita ko single mom. Niya nag-eskwila pa siya. Muna ang gangyo na ako. Di na daw siya magpabayad. Basta lang, ati manon lang daw ang bata. Og dili may mong makaluluoy. Og dili daw daogon. Ay kaming tanan, magmahal ginimining bataa. Ay, malipay gito sila. Makaabot ang magtiayo. Lala, salamat ka ay Lala. Ate, naring kamot yun ko. Kitsa ka na kaubanin mo. Ay, akong katabang dito sa balay. Brex, Ate Marilla, hangyo lang ako sa inyo, ha? Napanggaon niyong bata, ha? Wala magpapayad ang inahan-ana. Bisan piso. Ang importante lang daw matagag may kaugmaon ng bata.
1: Ay, kabala ka, Lala.
0: Lala, ay kabala ka. Kami nang bahala nining bata. Panggaon na mo siya, mahibalanin mo na. Magmonitor ko sa bata. Kung inyo bagyong gipangga. Kay maluoy ko sa inahan. Nagpakiloy git siya. Nga panggaon ug mahalo ng bata. Kung nana sa inyo, ha?
1: Ay kabala ka. Isipon gani ang among anak. Ganit bisan karon oh. Mura siya among anak.
0: Bitaw Brex, no?
1: Panggaon na mo ni, Lala. Panggaon na mo ni.

0: ay, kabalaka anak. Tutal ako na magyapong magulang. Huwag imong tinood ang amahan. Ang nagadap ka ninyo mo. Ma! Oh, anak. Mubalik na ko sa lugar mga awang kitrabahoan. Sige, anak. Magbakasyon-bakasyon na ka, Dre, ha? Oh, ma. Kaya akong susihon ng bata. Huwag ipangga maging nila ni Breksog ni Ate Marila. Ay, kabalaka. Ako ang kaaway nila ilang pasagdanan. Mantaning kamot ba yung kuman? Nagpakiloy ang inahan-ana. Nga timanon, upanggaon, upagaan, upahing kaugmaon. Ako'y nagpasalig, ma.
1: Ay, kabalaka, anak. Kami ni bala sa mong apo-apo namo.
0: Kinoo ko. Walang sila kasayan kay ilagi ng apo. Asa taman ka, una nila may balaan.

Sukan niya tumahitabo ang Kuya Arnog hantod karon. Nagpabilin lang pagtuo. Adapted nila ang bata sa laing tao, sa laing babae. Pero napansin ako, Kuya Arn, nga pinangga kay ni Brick. Siguro tinuod ang giingon nila, lokso ng dugo. Kaya magyun ang dugo, Kuya Arn, ug ako ang inahan. Ug si ate, tinuod nga nag-adapt siya sa akong anak. Ang kahigayunan ug panahon na lang, Kuya Arn, ang akong ipabot. Pero kung ako'y pasibuton, dili na ako sila paibalon. Kung kinsa man ang makahatulog istorya sa ilaha, wala na ko'y mahimo. Na may balaan sa akong pamilya, nga ako katong anak, anak na mo ni Brex. Kuya Arn, dalang ko taman manghinaot ko makahatag kinig inspirasyon sa uban. Dagan salamat imo magtatampo, Lala. Salamat kay Lala sa imong kinasingkasing at tampo nga imong giasoy diri kanako. Grabe no? Lala, manghinaot ko kontento kas paghatang na ko kinabuhi, no? Manghinaot ko nga nakapaminaw kakaran. So mga igala, nabati ninyo ang maong story sa kinabuhi ni Lala. So ayun yung kalimti atong pinaka-importante sa inyo ha, atong mga produkto gikan sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Paglabi na usab sa atong duha ka klase nga Orion, ang green nga taklob gagamitan, ang orange may pagkamintol may pagkabugnaw para sa mga higala nato nga mahilig sa mintol o bugnaw. Paglabi na usab sa atong Nerviplex Syrup, ang kompletong bitamina para sa mga bata nga nasa elementary. No, mga inahan, ipatagamtaw inyong pagmahal sa inyong mga anak nga elementary. Pinaagis pagmintin, pagpainom sa Nerviplex Syrup, ang kompletong vitamina. Og labin usab no sa atong Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para sa mga higala na itong nawala ang ganas pagkaon, gikan sa 13 anyos, kung nawala ang ganas pagkaon, pwede mo take ni Ana. Hantod sa mga tigulang nga mga edad, Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Og labin usab sa B40, ang high-dose nga B vitamins. Para sa mga higala na ito nga nakabaton diag nerves neuropathy, nga ang ma-feel ninyo na nasuktusok sa inyong tiil o nagbinhod ang inyong mga kamot o tiil. B40 ang tubag niya ng tanan. Siguradong maalibyuhan, matambalan, pinagis pagmintinar o inom sa B40 capsule. O sa atong Megacar Soft Gel Capsule, nga dagang health problem ang itikar. Megacar Soft Gel Capsule, dagang health problem ang itikar. Usalang kapsula sa matag-adlaw mahigala sa Megacar. Matagana kang proteksyon o matabangan ka sa imong problema sa imong lawas. O sa atong Fairbite Capsule para sa mga higala nato nga gamay nga trabaho, daling kapuyon, hangusun, makafil og lipong-lipong, magnuspad tanaw ng lawas, e Fairbite Capsule na mahigala. Ay kalimot, Fairbite Capsule. O pwede na sa mga bagong nanganak ha, ang Fairbite Capsule, ang vitamins ka, diligyog ka, makalasa og taya, o di manghapdos imong tiyan. Salamat, kinis Kuya Arn, ang inyong Dr. Love. Muingon, bye-bye o God bless ka na itong tanan.

0: Doon na ka ba'y mga pangutana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Hello mga kahigalaan nato, welcome na po sa itong programa Maayong Adlaw kaninyong tanan, no? Kini ang inyo ang higala sa kahanginan si Buttercup ug of course kauban nato si Dr. Choi ang inyo yes. Ang buutan nga diabetologist din sa Zamboanga del Norte.
2: Ay, thank you kayo ma'am ha. Thank you kayo.
1: Welcome.
2: Sa imang nindot na introduction.
1: Nindot jud dok. Ay, kulang pa to dok. No, dok, ito lang ipanginaot bang ato mga mamiminaw karon dok no nga ana sila sa maayong panglawas dok. Morgan na tong always i pray na maayo yung panglawas ug maayo pud ang among panglawas no yes. Vice versa ta mga kahigalaan. Then dok, unsa man kaayo yung mga progress sa ato ang bahin sa field of medicine?
2: Lately no, so naa tay mga bagong mga studies no, ang gawas na may mga bagong mga tambal especially sa diabetes no, so muna nga every year ang inyong doktor lakaw gyud na siya pila ka adlaw to attend seminars no, like example sa amoa ana may mga seminar namo sa diabetes namo every October and November, and then sa amo pong family medicine ang among seminar usually naami sa March no. So, na siya. So, na yung mga bagong tambal ng gawas, mode of treatment, mode of diagnostics, kung sa mga kanang mga bagong mga machines, no? Mm-hmm. Makadetect o mga kuan, no? So, lately, ang mga ubay-ubay nga nagkuan is that ang kanang probiotics, no? Mm-hmm. Even ang mga gatas na napuna sila yung nana, no? So, kanto mo to siguro usually ang atong mga tambal sa diabetes na dugangan na, that's why sa government hospitals pwede na ang mga dapagliflozin no, sa una kay i-shell out pa dyan na nila sa gawas no, so karon pwede na gyud ma-order sa atong mga inana no, so ubay-ubay na daghan kay mga antibiotics na nga bot. Pero ang gina-emphasize karon ay tayo bagong ang gitawag og medical and lifestyle, no? So, mo matter na gyud ang atong gikaon, mo matter ang ato ang kanang mga vices, kung naamoy mga vices no makasabot, no? So muna nga naapoy lifestyle management.
1: So daghan gyud kay ang kabag-ohan dun, dok, no? Nindot ta jud kaayo, no? Magpasalamaton kay ta sa tanan nga koan kana ang nag-offer anang tanan para sa ato mga katawhan para matabangan dok. Dayon kanang ato ang mga kahigalaan karon no nga katong maulaw bitaw mo message or wala pa ka try nga mo message no para sa inyong gibati din na ayaw mo kaulaw. So dili man dapat ikaulaw ni atong gibati labi na kung mahadlok ta mo pa check up, pwede ra pud ninyo i-message sa atoa ang inyo ang mga problema kaya aron nga matabangan mo ni Dr. Choi.
2: Yes.
1: No, ipalihog lang ta ninyo og message sa ato ang hotline number 0909-304-8924 no, o sa mga gusto pod nga mohatag og kanang positive feedback sa nakatry sa atong haplas nga orayon tapos nakatry og inom sa atong coffee corn and then nakagamit sa atong mega care og nakainom pod sa ato ang high dose ng B40 labi na atong daghan bitaw gibati mga lay bitaw mga bukton
2: mga numbness, oh, numbness. Mga puy-puy
1: kana
2: mga banhod
1: oh even nga mga batiis dok no mobati pug ingon ana no so ang dapat da imno nato ana oh, magkuan na ta mag high dose sa tao kana ang B40 yes. Para sa atong mga kaugatan. And then, naapotay para sa atong mga chikiting, sa atong Nerviplex, no?
2: Nerviplex syrup.
1: Vitamins. Like, dok, no? Nindot siya nga vitamins, kinaa siya lysine, taurine, and zinc. Tapos, doon na pag-i siya pangpataas, no? Sa atong mga kabataan.
2: Kana siyang chlorella growth factor, no? Very common kina siya i-add sa mga vitamins sa bata. Pero ang nakanindot sa atong syrup, kay daghan ka yung idugang, no? Na ay lysine, pagka nagkaon, naatay zinc para sa immunity, tapos naatay kuan taurine para sa brain development o chlorella for growth, no? So complete vitamins sa yun sa inyong mga anak.
1: Maos yung doktora, no? So nag-edad po rin siya og 2 pataas, no? 2 to 12 years old. Mm-hmm. And then available pa dang ato ang Nerveplex para sa mga adult. Katong dili kay katulog, no? Available lang atong Nerveplex AE. Dili siya katulog, tapos iliganahan mo kaon. Kung mainom taan yung Nerveplex AE, ganado atong kaon, maayo po lang atong pagkatulog. Mm-hmm. Plus, ubanan pag ginato, pag inom sa ato ang kuandok, kape, coffee corn. Samot, maayo atong katulog. And then, maayo pag ginang atong pagbawas pagka morning. So, asa pa man taan na, no? Why not try it sa mga wala pa nakatry, no? Mm-hmm. So, sa mga nanay ginato, din ang mga tatay, palihog mong message, no? Kana ang naamoy laing gipang bati-bati din ha. Isugua lang atong mga apo kung dili ta kabalo mo message kay kung inyo amanggong itawag mas dili man nato good mabasa nato on air.
2: Oo.
1: So giawhag mo na mo no nga mo message mo nay or tay isugua lang inyong apo or inyong anak din ha nga abdik pa kaig mga mata. Mm-hmm. Pero dok mo to baka dok nga ka na mag-edad na daw dok o ka na mga 70, 80. Mm-hmm. Mas ma-clear na daw ang pananaw dok unsa may kuan scientific nga basis ana dok.
2: Hindi ko matuwaan na, ma'am.
1: Maudi ay.
2: Kaya nga, no?
1: Sige, Dok.
2: While mag-aging ka, syempre, ang imong mga mata, mulabo yun na siya, no? Parehara ko na ng mga sa amin ninyo di ana sa inyong mga sakyanan, nga kung magka-idara na inyong sakyanan, ang iyaang sa amin is nagkalubog. So, same, ragyan po na sa lens sa atong mata, magkalubog yun na siya. No, so, ana, I don't think so nga mo clear pa siya more.
1: Okay, so mo na mas maayra gyud nang naay kung insakto bitaw jud nga explanation kaysa mong mga patuo-tuo mga myths inaana no. Basa sa ta sa ato ang unang sender sa 7896 sa 0981. Ingon siya din hi, Dok, maayo lang kung unsay maayo nga vitamins nga tumaron sa buros kay nagpanglipong jud ko.
2: So
1: thank you. Si thank Ma'am you. Sheena.
2: Mm-hmm.
1: Kuani siya, Dok, 24 years old.
2: So, basin first time ma'am ni siya, no? So, uh-huh, sa mga possibly first time ma'am diha, no? Wala pa kayo mga kabalon sa ikatang mga kanang vitamins nga angay, no? So, ideally, kung naana ka sa imong second trimester, mas maayo yun na siya nga mag-take na ka o mga vitamins nga kanang itawag na to o na ay iron, no? So, uh-huh, kanang mga B-complex with iron and folic acid. So, ideally, kung ganahan ka magburos, wala pa ka naburos, or first trimester, first 3 months, dapat nag-take ka og folic acid, no? Nindot gani siguro 6 months before nga plano nimo magburos. Pareha kun anang engage na mo, plano na mo magburos, ini ka minyo ninyo. So muna nga nindot daw 6 months before mag-start na kag inom og folic acid, no?
1: Mm-mm.
2: Para sure nga walay brain defect or neural tube defect ang babies, no? And then in the second trimester, di ana na mag-start na ka og inom og multivitamins with iron. So ideally B complex with folic and iron, no? Or naatay mga multi OV vitamins, no? So aside anang iron o calcium, dapat mag-take po og omega-3, no?
1: Mm-hmm.
2: Kaya ang omega-3 is makatabang po na siya sa source of kanang DHA para sa brain development sa baby, no? So, ideally, tama na siya sa ato ang ka-9 months, no? From second trimester, so ang second trimester, magsugod na siya sa 4th month, 4, 5, 6, no? Muna siya. And then, tama sa 4 months to 9 months, ideally, mag-inom na siya, ana.
1: Or pwede po gani, Dok, ipadayon niya until manganak na siya, mag-inom gihapon siya.
2: Pwede no? Gihapon, mag-take, mm-hmm, kay syempre, mag-gatas man ka. So mag-breastfeeding man ka. So, ihatag na po na nimo ang mga gipang inom ni mga vitamins. Ito, pinaagi sa imong gatas, panong sa imong anak.
1: Mm-hmm.
2: Sa ato ang products na atay tulo, no? Ato ang Fervite, which is B-complex with iron. I think na po na siya folic acid.
1: Mm-hmm.
2: And then, ato ang Mega Care o Omega-3. So, kana sila. Tulo na atay. Folic, iron, and Omega-3. And then, dugangan lang yun nila o calcium.
1: Aha. So, nindot kay Dok, no? Salamat kay si mong advice. So, ma'am, sa imong pagburos, nindot kay ito nga imong imno, nilabi na ang atong B40 o ang atong Mega Care. O atong gigo na doktora, nga kinahanglan ka atong folic acid o
2: iron.
1: Number one, kinagpanglipong raba ni si ma'am.
2: Mm-hmm.
1: Thank you kay ma'am ha, sa imong pagpadala sa imo ang gibati karon dinhi sa ato ang hotline. No, gi-invite na to ang tanan again sa 0909-304-8924. Og dili na po ta sa ato ang line text or sender sa numero na 888-0935. Ingon siya din hidok nga. Salamat kuno kay Dr. Choi og buttercup nga sa inyong kape. Maayo kay akong tulog ug maayo pud ang akong pagbawas sa akong hugaw. No, kuan na ni siya doc, senior citizen nga taga Butuan City. Sa tanang sender na to actually atong i-shout out. No, sa tanang namati karon, salamat kay kininyong tanan.
2: Thank you kaayo no sa pag-take time nga mag-message sa amoa, pahibalong nga naatay mga listeners aning area ha.
1: Then, Doc, dali na po ta sa lain natong texter sender, Doc. Ingon siya, maayang hapon, Doc Choi og Buttercup. Kanunay ming nagapamati sa inyo ang programa. Ingon siya, taga Mulabi ni siya, Doc. Nausa ko na itambal sa iyang likod nga magsigig ngot-ngot.
2: So, basin sa iyang pag katulog bitaw, ma'am, no? Sahay ka ng posisyon nato pag sleep ba, no? Nga matandog ning mga ugat nato sa atong likod, sa atong abaga, sa atong shoulders, no? Sa atong mga scapular area diha, no? Kanang gitawag nato og kanang wings, no? So usahay na yung mga ipit ng nerves, no? Pero sulay lang siguro basin makatabang sin neuropathic pain or naay na ipit ng nerves diha. Usually kung nerves ang problema, makatabang yung atong high dose nga B complex nga B40, no? And then ituloy-tuloy niya, no? Tuloy-tuloy niya painom na siya, no? And then ang ingon sila na ang gigamay nga inflammatory effect ang ato ang mega care, no? So pwede po na niya imnon, no, ang ato ang mega care. Pero kung magpersist na siya ang iya ang gibati, mas maayo gyud nga magpa-testing siya, no? So pa-testa sa iya ang sugar, no, pang fasting blood sugar siya or mag random blood sugar, and then pa-check niya sa doktor, no. Uban na basin na yung mga ginagmay dislocation o takabalo basin na agin siya ka disgrasya pila ka weeks ago, no, in ana. So mas maayo siguro nga magpa-check siya sa doctor in kaso nga mupadayon ang iyang ibati, no. For now atong ma-advise nga dapat siguro ang iya ang higdaanan dili lubyok. No, okay, kung lubyok gud kaayo or humok na kayo yung higdaanan, mura kag
1: sakit pud.
2: Sakit kay dili na kay sa saktong posisyon, no. So dapat medyo firm ang imong higdaanan, no. Siguro kung naa kay mga kutsyon, siguro tama lang siguro sa 2 inches. No, more than that is murag malubyok na ka. And then ideally every 2 to 4 years mag-change ka sa imo ang kutsyon, no?
1: Okay, sana all.
2: May tagay mong kutsyon katong mandawi foam, nga gahion dyan,
1: no?
2: Okay,
1: okay, mandawi foam man.
2: Pero kung katong medyo dili ra mandawi foam, and then pila
1: regular
2: ka,
1: foam
2: pila
1: lang.
2: 2 years na gari, usahay, lubyok na, no? So, kana, isa na siya nga makakos kung lubyok ra kaayo or humok na kaayo ang imo ang, bang gani, lalom na, di ba? Lalom na ang imo ang kutsyon. So, dili na idea sa saktong position sa pag-sleep.
1: I-advise na lang niya kung nalubyok na iyang foam, so pwede lang anang katri-katri lang sa sakit po diyang likodok, no? Or pwede mo siya mura mamassage?
2: Pwede po siya magpamassage, pero ang kuan mangon ana, syempre every night biya ka matuog. So kung sila pa usahay tuyokon daw ni wang imong higdaanan. Ang katong naa sa ulohan, ibalhin mo sa tiilan. Harun, okay. Medyo mo lahi na pod nga part sa kutsyon ang mahigdaan ni mo. Dili lang ang the usual.
1: Okay. Sakto po na, Dok. No,
2: so, mo na usay nga advice nila.
1: Karan pa po ko nakadungog, ana, Dok. Ako mismo, naka-learn ko ni mo bahin, ana. No? So, kuan po, Dok, kaning mga magsakit-sakit atong likod, para sa ako, dili gyud ako malimtan maghaplas jud kag orayon.
2: Yes, kana nindot yun ang kanang ang halang-halang per se is na siya kanang gitawag nato og muscle relaxant effect, no? And then apil pa nga masahion ang kana gyud makatulog gyud ta. Inig humag masahi inom dayon og kape.
1: Pagkalami agi, Dok. Lami kang feeling ba? Lami kay mong damgo ana, magdamgo rin kang naginom na pugag mega care o kuan, Dok. Kanang B40.
2: Mao na mag mega care og B40 pod siya, no? So para na ko, mapahilot ko kadali ni Inday, dayon timplahe ko og kape corn day. Makatulog ra rin ta ni.
1: May man si doktora kay naa may magkutaw magtimpla niya. So, maka sana all na lang taani.
2: Sana all.
1: Ako ani kutaw lang dyan ko sa kong kaugalingong kutaw. Pero ayaw ka. Kinahang lang ako na dyan mo kutaw daw kay kuan mong ko every now and then may inuman ko. So masapot tong sige na kong sugog pa kutaw. Ako diretso kutaw. Para ni nanay tatay din habang ang ilang mga coffee corn na aratapad sa ila ang higdaanan. Kaya po dito ilang thermos. So anytime nga mukutaw sila, na ala dyan diretso dok, no?
2: Maong.
1: Kuan na good at their comfort good.
2: Yes.
1: No? Mm. So shout out sa tanang mga senior citizen nato diha mga pinalangga natong nanay tatay no. Of course ang tanan palangga ang tanan.
2: Mm-hmm.
1: Ilabi na sa mga nagasuporta sa atong programa Dr. Choi. Dili na puta sa ato ang laing texter sender sa 4630 sa 0985. Ingon siya dinhi good afternoon Dr. Choi og Buttercup. Naada siya gipamati nga nagbukol-bukol daw sa iya ang liog. Mura ko na siya mga kuan dok. Tawag ani lusay.
2: Mm-mm.
1: Unsa daw maayong imnon sa naay mga lusay-lusay.
2: No, so matud pa niya.
1: Mga lusay-lusay.
2: Sayang kuan.
1: Liog.
2: Actually kanang mga lusay sa liog is usually ang ganahan nato na ipa-X-ray. Kay usahay kanang gitawag natog scrofula which is ang infection of TB sa neck ng mga lymph nodes. No, kay lusay akong nahibawan magud is lymph nodes.
1: Mm-hmm.
2: So na siya murag na nga bukol-bukol di ana no. So kung na kay ubo-ubo or na kay history sa una og TB, ipa-testing na usually no, biopsy kung na by TB bacteria makita ana no. Ang uban ana is tambalan na lang diretso no. Labi na wala yung mga surgeon to biopsy sa ila ang area no. So tambalan na lang diretso considered gyapon na namo og TB infection. No, no? So nay uban na muhatag na lang gyud dayon diretso no kay isama na siya sa common diri sa atong area which is TB infection no dili na naangay kaulaw because halos sa tanang pamilya na ano even sa ako ang family na ka-experience pud mig na ay nagpositive no di lang po ko ma-mention kinsa no so pero very common na kayo na nga basta advice na gyud na siya mag x-ray basta na akay cough of 2 months or na akay mga neck masses no. Kung inana lang nga simple lusay, dili siya TB infection, another bacteria, kasagaran pag-aansan na mo nag 1 week nga, either amoxiclav ba, or sulfuroxime ba, kung mawala ba siya. Pero after a week, kung dili siya mawala, di ana na may mag-think nga bason. Bason TB siya, so may extreme, or refer na mong surgeon kung negative ra po siya sa x-ray no kay biopsy no kay di man ato na pud malikayan basin mga malignant tumors na siya di ana no ang mga bukol-bukol or mga lusay nimo. So as much as possible advice na ko is mag further check up siya no mas maayo nang mahikap yun ng mga mass or lusay sa iya ang liog.
1: Then, Dok, moto siya, no? I-advise din mo, Dok, kung yun.
2: Chest x-ray.
1: I'm sorry.
2: Okay. Oh. Isa na siya sa sintomas of TB nga. Uh-huh. Medyo manghubag ang lusay sa neck, no? If ever lang yun negative, ay siguro ta mag-request of ultrasound of the neck, no? Uh-huh. Kay bason, mga tumor-tumor, muna yung makita dito sa ultrasound. So, makita ba na cyst ba na siya or mass ba dyan na siya, nga solid, ana.
1: Minumdum na lang ko, Dok. Anong kusog bitaw kay mga on-anang liog sa manok. Di ba daghan kayo siyang mga lingin-lingin, Dok, sulod sa liog? Ila din ang gift-fry din ha. Sa kana mga street food ba?
2: Ow!
1: Kana ba, Dok? Maayo ba na siya, Dok? Murag diligid siya maayo, Dok. Kay naa siya sulod sa kanang liog sa manok na idaghang nagburot-burot. Ingon ana po siya.
2: Wala yung lymph node niya.
1: Mm-hmm. Maayo ba na siya kaonon, Dok?
2: Oh, okay raman yung lymph node ka doon. Wala raman na siguro siya problema, no? Ang siguro, dili lang kayo advice, which is lami kanon, ang skin, no?
1: Oh.
2: Gabi pa lang daan na kakaon ko dito og chicken skin.
1: Lami albadyod siya.
2: Lami, good kaya.
1: Ang ato ang
2: mga anak, nagtaguruhagi dayon kay ganahan sila kay crunchy ko, no? Crunchy.
1: Oh, pero binta na lang mga bata. Pakita para na to, Dok, no? Mamusigitaan ng mga fried foods din. Plus, kanang chicken skin.
2: You know, talagang saraman ta makaten ng mga parties. No?
1: Madaghan mo siya everywhere malang ko on street food, Dok.
2: Sa food hub, kung mga tumi, usually ang ilaan mong payo ay french fries.
1: Uh-huh.
2: Kung anak isa, siomay. So, dila kayo may mukhaan o ka ng mga... Talagang saraman may mukhaan ng mga barbecue. pika-pika na lang dahil
1: nabot din. Oo, mao pero ang kalabanan, no? Atong madali dahil yun, barbecue ra ba, Dok? No, barbecue.
2: Oo, oh, kung mga onjo ta dito. Siyempre, kasagaran mo, romo po'y food na dito, barbecue.
1: Lagi din. Kana po mag-take out, ala, barbecue mo, nang kinahanglan, Dok, no? Mag-practice kita ka on ani o ganang rich in fiber. Mga utan-utan lang ta sa kilid-kilid. Press anang ko, Dok, kana ang gitawag siya o pao. Kaila ba kagpaod?
2: Oo, ganahan kaya kung banana isalad. Pero ganahan ko laphawan na.
1: Yes, Dok. Tapos ipaubos po doon na siya sa kuan. Blood pressure. Ang buto sa katinuod,
2: no? Siyempre, tanan ng mga vegetables, good yun na siya, no? Okay. Kay high in fiber man.
1: Yes, Doktora.
2: And then, giauhag po na to ang atong mga tigpaminaw. Kung pwede, mo text mo sa inyong mga gipamati, pa-shoutout, or positive feedback sa atong mga produkto sa atong hotline, no? Muna itong hotline. 0909-304-8924. And then, pwede po sila mag-message sa atong Facebook account nga Doc Choi. And then, profile picture is nakaputi ko. And then, na ay background picture po nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: Okay, mga higala, no? Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. O hangtod na po sa sunod na itong higayon, no? Kini si Buttercup, nga kanunan ninyo magpahinomdom. Sa ngalan ni Kuya Franz, prevention is better than cure and is always cheaper than cure.
2: Yes, ma'am. And for now,
1: bye-bye!
0: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon o diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7. Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Kato lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala bakaha nakabayad sulod sa 24 oras, palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Linesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob og sinina nga husto og presentable. Likayan ang pagbutang og sobra nga makeup og ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15, tuig 2026.

0: Diba? Thank you again sa merienda, ha? Sarap sa, ano to, sa coffee. Oo, Kanja family ng Kanituan. Maraming maraming salamat po. 4866, pwede message po sa lahat. Sa lahat na nag-aanap ng fire extinguisher and for your fire safety needs, please come and visit us at ANC Fire Extinguisher Training located at NHA Phase 1 Kausuwagan. Naku po! Ay, dapat magpamerienda kayo kasi nabasa ko. Joke lang. Ayan, happy listening, 4866. Ayan, maraming salamat. 6115, good afternoon. Mangisnak ta og puto maya with si Kwati George. Diri sa merkado sa Hagna, Bohol. Uy, kalami. O, nangisnak mi DJ George pa request ng song by Dan. O, sige, I'll try that, ha? Try to play that one. Pang background music lang ba? Samtang nangisnaks mi diri. Usog kaayo ka diri sa Hagna. Uy! Sana makalaag di, ha? Oo, maraming salamat po sa inyong laging pakikinig. 9345, I miss you too. I miss you too, ate. Oo, maraming salamat, ha? Let's go and see on our Facebook messenger. Oh, sabi niya, attendance check lang. Always June Minaminaw sa Gold Crest. Yung mga sweethearts natin dyan, happy afternoon. Thank you po sa pakikinig. Damsoy Robles, mayang-mayang hapon na. Thank you so much for always listening. Okay, okay. Well, I'll be playing now my last sweep of songs. Hey, nako. Really sad to know that I'll be here in a few minutes. But yeah, let's savor the moment. Dito lang yan sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. 93.7.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom po na po ng loperamad, yung sa pagsasay, lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po ako isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, napigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya. Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. 4 minuto bago mag-alas 3 ng hapon. Ay, ako man ay gusto manatili, pero ay, I need to say goodbye and turn you over to Harvey Stone. Oh, para sa kanyang Heart Afternoon Drive, abangan yan ha. Sir Eddie Kenya, maraming salamat sa inyong pakikinig dyan sa Tongski Food House. Hi to Ate Janet Hermoso, Lori Praja, Inday Maynila, EJ Chavez, Dina Kenya, Mylene Yamoso, Jessa Kenya, ug si Apple, sa kanilang new staff na si Grace Monreal. Magandang hapon. Thank you for always listening. Lorna Arroyo, Claros, we shout out sa may Zone 8 Pulwa. Patiin natin ang kanyang mga kasamahan na gano'n, chika-chika, habang gapaminaw. O sa kahimtang sa Pilipinas. O, si Lorna Daini, thanks for reading. Maraming salamat po. Keep on listening, okay? O, kasi all the hits sa lahat ng programa ng Heart FM, you got it here. maraming salamat. At ay, eto pala sila Igig o dyan sa may CDO Papel Republic. O, ang Avid Yin sa GBA Barberis Printing Press, Diamond Hand Printing Press, Ma'am Ermelita Quartero, o kang JAG Printing, Gochella, apil kay Glamota, o apil kay Sir Raydon Laparana sa ilang flower shop at bang sa kanilang store sa Marvest School and Office Supplies Trading dyan sa may Balingasag. Oh, siya. This has been George. What a Friday it is. And we're gonna be sharing a beautiful Saturday tomorrow. Music from the Heart Weekend Edition tayo, 12 noon to 3 p.m. Ingat kayo lagi. Diba? Dito lang kayo sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Umingi ng paumanhin ang JR Borja General Hospital sa mga pasyente dahil sa matinding siksikan sa emergency room bunsod ng nagpapatuloy na construction sa ospital. Ayon kay JRBGH Chief of Hospital Michael June Perez, kasalukuyang isinasagawa ang pagpapalawak at pagsasaayos ng emergency room upang mapabuti ang serbisyo sa mga pasyente. Inaasahan namang matatapos ang proyekto sa una at ikalawang quarter ng susunod na taon. Samantala, humingi ng pag-unawa at pasensya si Perez sa publiko habang nagpapatuloy ang konstruksyon. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon. Honest natin, 30 minutes after 3 o'clock. Magandang hapon po sa lahat. And happy Friday afternoon po. Yung sinisigaw ng puso mo, siya pa rin ba yung nagbibigay ng saya sa buhay mo? Kung hindi na, nako, scam yan. Anyway, magandang hapon po sa lahat ng ating mga sweethearts ngayon na nakatutok tsaka nag-enjoy din sa mga music natin dito, ha. Especially yung mga kakagaling lang ng siesta time nila. Nako, sorry ha. Excuse me po. Nakamatahin noon sila. But anyway, hapon na po ha. Time for our merienda. Merienda time na po. Huwag natin kalimutan yung mga kape natin dyan, ha. Yung mga brewed coffee or mga 3-in-1 coffee. Kahit anong kape, basta kape. Pwede na tayong magkape ngayong hapon na to. At saka, maayong pagpangape din sa ating mga taxi drivers, ang ating mga bus drivers, o siyempre, ang ating mga Super 5 Transport drivers. Ha? Kasama din ang kanilang mga passenger assistant officer. Oy, happy listening po sa inyo. Ha? Rural transit din, dyan sa may westbound terminal. Magandang hapon po sa inyong lahat. Siyempre si Demsoy, eto ha, nagpapabansin na si Demsoy, ha. Mayong hapon si mo, Demsoy! Ay, bagong sweldo si Demsoy, ha. Baka naman, Demsoy, di ba? Kung mag-away ka dito sa Cagayan de Oro, pwede mo akong libre ng RM. So, hindi naman tayo choosy, Demsoy. Mayong hapon si mo, Demsoy, ha. Amping palagi. Ay din po sa ating mga kaibigan, dyan po sa may Impasugong. Shoutout po sa inyong lahat. At saka yung mga suki natin dyan sa may Gusa, ha. Yung RM man dyan, yung RM Ladao. O, araw-araw din yan na nakikinig sa atin. Magandang hapon din po sa ating mga sweethearts ngayon. Dyan po sa may Kauswagan. Happy Fiesta po sa inyong lahat dyan. Maraming salamat na nakatune in kayo dito, ha. While busy yung mga bisita nyo dyan. Anyway, let's enjoy our Friday afternoon. Siyempre, diba? 15 ngayon. Hindi lang sweldo. Tingbayad. Tingbayad. Magandang hapon nga pala sa ating Zumba Momshies, Ate Carla. Mayong hapon sa imo. And also kay Mommy Elaine Gales. Ay, may pasuna si Demsoy. Oh. Sabi niya, puhon, magkita tadi, ha. Ay, salamat Demsoy, ha. Noisky Food House. Happy listening po sa inyo, ha. 3:33 na po ang oras natin. Padayong tasunahan with more of your favorite hits. Of course, dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 3:44 ang oras natin. Magandang hapon ha. We're still doing the first hour po ng ating programang Heart Afternoon Drive. Ay, pasalamatan nga pala natin ha, ang Candia family dyan po sa may Kanituan. Maraming maraming salamat ha. Ang daming pasalubong na binigay nila sa atin ha. At least meron na tayong pang merienda, kape na lang kulang. At saka may binigay din kape natin si Ate Chacha ha. Maraming maraming salamat Ate Chacha. Grabe ka humot sa kape ha, in fairness. I-check na mo online. Nako, almost 3,000 pesos pala yun. Nako, ang mahal. Diba? At least naka-tilaw tagamay og premium coffee. Galing pa yan sa Hawaii. Oy, social, diba? Pero may maraming maraming salamat ha. At saka once again, happy fiesta sa ating mga kaibigan dyan sa may Kauswagan at doon din sa may Luyong Bonbon. Happy, happy fiesta po sa inyong lahat dyan. At saka happy, happy listening ha kay Al Jimenez. Oy! Dodong! And also sa kanyang kasama na si Arnel Ariola ng Del Cargo Trucking. Happy, happy listening po sa lahat na ating mga truckers ngayon. Ha? Of course, ang kanilang mga helper. Sila yung mga hindi natutulog. Kasi pag umidlip, konti lang yung kanilang driver. Nako! Pag... Uy, ingat kayo ha, mga drivers natin ha. Oh, yung mga biyahe ngayon na papuntang Davao, papuntang pang Jensen. Nako, make sure lang na hindi kayo inaantok sa daan. Kung medyo antok na, nako, patapin lang diha, di ba? Idlip gamay. Oh, hi din po sa ating mga drivers din ng Baobao ha. Diyan po, biyahe sa may Indahag. At saka yung mga habal-habal drivers natin. Of course, ang ating mga kaibigan dyan din sa may Promised Land, Makasandig. Shoutout po sa inyong lahat dyan. At saka kay, uy, si Vera. Hindi ko na, wala na napapansin si Vera dali ha. Mayong hapon si mo Vera. Silver, asan yung mama? Gimingaw na may sayahang turon. 3:46 ang oras natin. Kasama nyo pa rin Harvey Stone sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: In 5 meters, turn direct.
3: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus. Dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
4: Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus. Dibitin!
5: CDOIIDON. Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
6: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
5: Ito ang idol ko.
7: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest best idol hot dog ever.
8: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Sea Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Sea Ice dapat ang tube ice mo. Sea Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
1: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: Heart 92.7.
1: Can you feel my heart?
0: This is 92.7. This is Heart 92.7.

0: 12 minutes after 4 o'clock. Time to brought to us by Magic Flakes Cheese, sa Kalimiyon sa Cheese or Crunch. Mula Mipod and Break Nemo. And of course, andito pa rin tayo sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Batiin natin ng happy, happy listening at saka advance happy birthday. Ngayong Tuesday po, birthday ni Vera! Happy, happy birthday to you, Vera, ha? Ito na, nabulabog na. Yung anak mo, si Silver. Happy, happy listening din sa iyo, Silver, ha? Ikaw na lang yung asahan namin na magdala ng turon dito sa stasyon, ha? At saka, uy, thank you in advance. Hi din, magandang hapon sa Manzano and Arellano family. Diyan po sa may Crystal Maramag. Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan, ha? And of course, ang ating mga sweethearts ngayon sa Maramag. Oh, especially dyan din sa may Valencia, Bukidnon, ha? Dyan sa may Alcoyno Emporium. Shoutout sa inyo dyan. Si Rosalyn, namino pa ba si Rosalyn sa atuwa karon o basing daga nagpawashing sa ilaha? Shoutout sa imo, Rosalyn. And of course, ang ating mga sweethearts, as always, dyan po sa may Maramag, ha? Demsoy! Paring Demsoy, maayong hapon once again sa imo. And of course, ang JRS Maramag. And si Marmans, Manzano Compound, dyan po sa may Buluwa. Magandang magandang hapon po sa inyong lahat dyan. At saka yung magbubukas na. Ngayong alas 5 yata, di ba? Parang naglatag na yung ibang mga vendors natin dyan sa may Buluwa, Talipapahang. Ora Meat Shop, Roderick, mayong hapon, John Ross ng JL Flower Shop. Di arasulod sa may Divine Shepherd. Dyan din sa may Buluwa. Ang daming nagmamahal sa atin sa Buluwa, ha? Maraming maraming salamat sa inyo. 4:14, babalik ako with the music from... Ay, si Mami! Mami! Oh, magbabalik ako with the music from Lee John with Naiilang. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Break time na ba ya? Kaso, why kalooy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa Kalamayon sa Cheese o Crunch, wala ni Pod ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
3: Sa Kalamayon sa Cheese o Crunch, mula ni Pod ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!

0: by Neuro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Oh, la, la, la, la, la, la. FM. Sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na ilain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 4:45 na po ang oras natin. At batiin natin ng happy listening yung Mandagoa, Balingasang Misamis Oriental. Happy fiesta po sa inyo sa lahat ng mga taga Butok, Mandagoa, Balingasag. Oy, maraming salamat ha. At saka yung Gabas family dyan sa may Villanueva, yung kambal nila ha. Shout out po sa inyo. Maraming salamat at naka-tune in pa rin kayo dito ha. Kahit wala na tayong communication. Next naman. Oy, maayong hapon sa inyo diya ha. And batiin din natin yung mga sweethearts natin dyan sa may Market City, Agora. Ating mga Motorola drivers dyan ha. Oh, may isang araw, may nanalo sa kanila ha. Kaya makinig lang araw-araw. Baka ikaw na yung mabunot dito sa ating The Price is Rise Overload. Speaking of which, mag-recap na tayo, of course, sa mga winners natin simula kaninang umaga. Eto po, congratulations, Riza Tagaylo ng Upper Nazareth. Yan po sa may Barangay Nazareth, ha. At also kay Ronilo Caipang, ating taxi driver winner ng RR Taxi. Nakuha na niya kanina, ha. Congratulations to you. And also kay Ligaya Pelin ng Barangay Ipunan. At kay Jesse Racho ng Orozena Barangay Balunang. Congratulations muli sa inyo, mga sweethearts. Nanalo po kayo ng bigas at grocery items. Huwag lang kalimutan, when claiming your papremyo, magdala lang po ng ID at saka punta lang kayo dito sa aming himpilan ha. Located tayo sa 5th floor ng Vico Admin Building. Dito po yan sa may Vamenta Boulevard, Ilaya Carmen. Tapad lang gudmi sa West City Central School. Ang Heart FM, The Price is Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises at ni Senator Juan Miguel Migzubiri. Oras natin, sweethearts, 4:47 na po. Magbabalik ako with a music from Peter Karma. Pag-ibig ay kanibalismo. Di ba? O, enjoy tayo ha. Of course, right after this short break, tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 4:57 ang oras natin. That's The Calling with Wherever You Will Go. Ikaw, sweetheart, sasama ka ba sa akin? Oh, babay na si Harvey Stone, ha? Ah, tuto sa balay ka, nagipagkaon dito. Message ka lang, ha? Gusto mong sumama. Anyway, once again, happy listening sa ating mga kaibigan. Diyan po sa may Oro Meetup, ha? Oh, sila pa yung nagpabati kanina ng happy fiesta sa Balingasag, Misamis Oriental. Roderick, ano? Punta tayo doon. Oh, mayong hapon sa imo diya, ha? Once again, kay Edwin Amilao, happy listening sa imo, Edwin. And also kay John Will Amilao. Oh, nakikinig sila sa atin ngayon. Silver! Oh, ikaw ng pag-asa ko, ha? Magdala ng turon dito sa stasyon. Anyway, don't forget, I'll see you back tomorrow para sa ating programang The 90s Heart, alas 9 po hanggang alas 12 ng umaga. Oh, sayawan tayo dito, ha? Disco-disco tayo, mga angkol o mga auntie na to. Tomorrow po yan, dito lang po sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Happy weekend, everyone. God bless you all. Bye-bye.

0: Heart FM Time. It is now 5:16.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say na naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aming pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun yung pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang breakfast, ang araw, malakas kumain, malakas ang pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:33.
1: Mahinungdan ng pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Kadto lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala bakaha nakabayad sulod sa 24 oras, palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Ledesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob og sinina nga husto og presentable, likayan ang pagbutang og sobra nga makeup og ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15 tuig 2026. Alang sa mga pangutana og dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat ninyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:19.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng Loperamide yung sa pagsasay. Lahat-lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with Heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:32.
1: Mahinungdan ng pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawe Function Hall, East Kibawe, Kibawe, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Kadto lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala makaha nakabayad sulod sa 24 oras. Palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Ledesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob og sinina nga husto og presentable, likayan ang pagbutang og sobra nga makeup og ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15, tuig 2026. Alang sa mga pangutana og dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice.
2: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito!
3: Z-Ice dapat ang tube ice mo.
0: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
4: Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:47.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nasabi nito sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coke, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa'yo, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Heart FM Time. It is now 7:01.

0: Heart FM Time. It is now 7:17. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
1: With heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:33.
1: Mahinungdan ang pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Tatlo lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala makaha nakabayad sulod sa 24 oras. Palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Ledesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob o sinina nga husto o presentable. Likayan ang pagbutang o sobra nga makeup o ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15, tuig 2026. Alang sa mga pangutana o dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
4: Mga impormasyong panggalusugan, testimony at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
4: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
0: Nationwide. Nationwide.
4: Mga kaibigan, kape lovers, handa na ba kayong magkaroon ng kakaibang kape na siguradong magbibigay ng lakas at kalusugan? Ito ang ating bagong-bagong strong and healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama ka dyan, kaibigan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay gawa sa 25 pinaghalong mga piling herbal na tunay na nakapagpapaginhawa sa ating katawan, lalo na yung mga taong on the go, kagaya ng mga call center agents, tatay, nanay, kuya, ate, na malimit na sa labas ng bahay at siyang naghahanap buhay para sa pamilya. Mga breadwinners. Tunay nga, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay naglalaman ng mga natural na sangkap tulad ng ginseng, turmeric, mangosteen at iba pa. Nagtataglay rin ito ng natural na antioxidants na tutulong sa pagpapalakas ng ating immune system. Araw-arawin lang ang pagiinom nito at siguradong mas magiging malakas at malusog ka dito. Ito ang perpektong kape na magbibigay sa iyo ng masarap na lasa at dagdag na benepisyo sa inyong kalusugan. Kaya sa mga kapwa-kape lovers, itigil na ang pagiinom ng simpleng kape. Ito na ang oras para simulan ang strong and healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Siguradong hindi ka magsisisi sa sarap at ginhawa na hatid nito. Kaya ano pang hinihintay mo? Simulan na ang pag-inom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 at isama mo na rin ang iyong pamilya at mga kaibigan. Tikman na ang kape na nagbibigay ng singla, ginhawa at malusog na buhay. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Ang kape na may puso sa bawat tasa. Daan sa Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Buhay mo'y mas masaya at malusog. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay available na sa mga leading supermarkets, butika, drugstores na malapit sa inyong mga lugar. Kaya huwag palampasin ang pagkakataong ito. Bili na at tikman ang timplang tunay na nakakaginhawa at nakapagpapasigla ng buong pamilya. Tumawag na sa aming kalusugan hotline 0920-929-6657 and 0951-623-0455. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan. Nationwide, napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao. Iba't ibang impilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating namang Facebook account. Rice Brand, saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon. Tara na, tayo po yung magkwentuhan na namang muli.

0946-926-923 yung ating mo namang numero na pwede po ninyong tawagan ngayon. Bukas na po ang ating mo namang numero, mga kaibigan, para po naman sa lahat. Yung adi po namang numero, mga kaibigan, na pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa adi po naman palatutunan.

0: Tawag po 0969-226-9623 mga kaibigan. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, magandang hapon po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Marian po.
0: Marian.
1: Taga San Roque, Daramsamar.
0: Okay, Nanay Marian. Okay, Nanay Marian ng San Roque, Samar. Okay po. Ilang taon na po kay Nanay Marian? Ilang taon na po?
1: 47.
0: Okay. Ano po yung tanong po ninyo?
1: Natanong lang po ako kung pwede ba ako uminom ng rice coffee herbal 14-inch coffee. Kasi ano yung kabuhi ko?
0: Ano po yun?
1: Yung sulok-sulok.
0: Pwede po nanay, lahat po ng mga inida po natin.
1: Ako yung ano yung minsan baga nininervious.
0: Nanay, pwede po kayo nito. Kasi marami na tayong mga testimonya patungkol dyan. Ang natulungan po ng ating rice coffee, kung napapakinggan nyo po, siguro nanay, di ba, ang ating programa, maririnig po ninyo yung napakarami na pong mga iba't ibang uri ng karamdaman. Ang halos po lahat ng iba't ibang uri ng karamdaman ay natutulungan po ng ating rice coffee sa tuloy-tuloy po nitong pagiinom. Basta po tuloy-tuloy, araw-araw. Araw-araw dapat po yung pagiinom po nito at tuloy-tuloy. Yung pagiinom po ng ating rice coffee. At doon po natin makukuha yung kagalingan po ng ating rice coffee kung tuloy-tuloy po natin itong iinumin.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Saan po yung mabibili? Saan po yung mabibili?
0: Sige po. Diyan po sa inyo sa Samar, Northern Samar po o
1: Balogan po. Katbalogan
0: okay. Samar. Tama?
1: Opo.
0: Katbalogan Samar. Okay. Diyan po sa Katbalogan Samar, meron po dyan ng ating rice coffee sa Ian's Pharmacy. Farmacia Maria Lorenza. Rachel Pharmacy. Decaturia Store. Sweet Cell Pharmacy. Bench Drug Store. Ace Drug Store. King Store. Farmacia ni Doc. Sa Katbalogan City naman po, Lindis Pharmacy. Ace Pharmacy. 164 Pharmacy, Sydney's Pharmacy, St. Therese Family Drug Store, King's Pharmacy, Joy of Life Pharmacy, Farmacia Primera, Johnny Philamore, Altea Medica Pharmacy, Pharmazay Drug Mart, and Ian's Pharma Allen Avenue.
1: Sige po.
0: Okay po.
1: Doon po ako bibili.
0: Lahat po yun sa ano po yun, sa Katbalogan. Nakailang... nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Wala pa po, kasi kaya nga ako nagtatanong.
0: Opo, hindi pa po kayo nakakita ng ating rice coffee. Okay. Yung ating rice coffee po na, para mas maintindihan po ninyo at hindi kayo

0: kamali sa hahanapin po ninyo ng ating rice coffee, hanapin po ninyo yung tamang produkto po natin. Pagpunta po ninyo doon nanay sa mga butika na yun na nabanggit po natin, hanapin po ninyo yung kulay gintong dilaw na karton. Again, kulay gintong dilaw na karton. Golden yellow na karton na yan po yung ating rice coffee. Ang spelling po ng rice coffee ay R-I-S-E. Okay po, R-I-S-E. Tandaan po ninyo yun, R-I-S-E. Kasi hindi po kasi ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas yung ating rice coffee. Kaya po ang spelling po nito, R-I-S-E.
1: Opo.
0: Okay po, dyan po sa karton na yan nanay, makikita po ninyo may larawan po dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buwamera po yan. And then, meron pong sikat ng araw sa taas. Yan po yung ating rice coffee. Ah, tandaan niyo po 'yun ha. Huwag kayong magkakamali para hindi po masayang at hindi po mawala po yung pera po ninyo nanay na mapunta po sa wala. Okay po?
1: Wala pag ano ang kung kumakain walang bawal ang anong ulam.
0: Nanay, depende po sa inyo po naman mga iniidang karamdaman. Kung kayo po ay high blood, bawal sa inyo yung mga matatabat, maaalat. Bawal 'yon sa inyo. Kung kayo naman po ay diabetic, bawal po sa inyo yung matatamis at yung sobrang kanin. So, ganun lang naman po 'yun, nanay. Alam naman po natin. Kapag tayo po ay may mga karamdaman, panigurado alam natin yung mga bawal po sa atin. Ang problema lang kasi kapag sinabi na sa atin na bawal at alam natin bawal, kung minsan tinatawad po natin, baka hindi naman, konti lang naman. Diba?
1: Hindi po ako high blood. Ano lang ang nararamdam ko yung nervyos at saka yung ano po yung kabuhin, sorok-sorok.
0: Ano yun nanay? Ano yung sorok-sorok? Kabuhi?
1: Yung tiyan ba?
0: Ay, yung shampoo ninyo ang masakit?
1: Hindi yan. Minsan lang. Ano parang ano yung sorok-sorok yung
0: humihilab.
1: Yes.
0: Humihilab yung tiyan. Opo. I see. So, yan po yung ano po ninyo, yan po yung problema po ninyo.
1: Opo.
0: Yung po yung ano. So, nanay, kung
1: yung karbadi po ako sa ano, sa lamig. Sa lamig yung mga ano ko pawis malamig.
0: Mm-mm. So, kailangan nyo po talagang uminom ng ating rice coffee. So, wala naman siguro po sa inyong problema na kumain ng kumain kasi hindi naman kayo high blood, hindi naman kayo diabetic.
1: Hindi naman po
0: yan. So, okay po yan. Wala pong problema, nanay. Basta po, dapat po umiinom po kayo ng ating rice coffee. Okay po. Rice coffee po, nanay. Nanay, ang pag-iinom po ng ating rice coffee, 2 hanggang 3 sachet sa isang araw. Dapat po ganoon yung pag-iinom po natin. Or more than pa po doon. Mas ano pa po doon. Kasi wala naman pong side effect, wala naman pong overdose. Kahit po maubos nyo yung isang karton ng ating rice coffee sa isang araw, wala pong problema yon. Maigi nga po yun. Wala pong magiging side effect, wala pong magiging overdose, nanay.
1: Yung isang araw, 2 sachet.
0: Nanay, kahit po 3, kahit 4, 5, 6, 7, kahit nga po 10, kahit maubos nyo yung isang karton ng ating rice coffee, wala pong problema doon, nanay. Kahit anong oras.
1: Sige po, salamat po.
0: Nanay, balitaan nyo po ako, nanay Marian, kapag may mga nararamdaman na po kayong pagbabago sa inyong kalusugan, basta siguraduhin lang po na tama po yung produkto na bibilhin po ninyo.
1: Opo, opo.
0: Okay po, maraming salamat po, nanay. Ha? Mag-iingat po kayo.
1: Opo.
0: God bless po, maraming salamat. Bye-bye.
1: Salamat.

0969-226963. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan.

0917-269-226-9623. Yung ating mga numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ay, si Marilu, Bianca Flor po.
0: Nanay Marilu. Okay, Nanay Marilu, taga saan po kayo?
1: Mambura po, Occidental Mindoro po.
0: Mambura, Occidental Mindoro. Okay po, Nanay. Nanay, ilang taon na po?
1: 66 po.
0: 66, okay. Umiinom na po ng ating rice coffee?
1: Opo, dalawang box na po.
0: Dalawang box na. Ano po yung nag-udyok po sa inyo, Nanay, para simulan yung pag-iinom po ng ating rice coffee?
1: Ay, sinubukan po namin po, sabi ko nga doon sa tawa ko po bumili po ng rice coffee para matignan natin kung mabisa po yung sakit namin na iniinda po ngayon.
0: Ano po yung iniinda po ninyong karamdaman, Nanay?
1: Yung baywang ko masakit po.
0: Yung baywang po ninyo masakit? Opo.
1: Opo.
0: Ano pa yung iba pong mga problema po ninyo sa kalusugan?
1: Ayan lang po, ang baywang ko po saka yung pagka-hindi namin nakakatulog.
0: Yung hindi po kayo nakakatulog? Opo.
1: Opo.
0: So, Nanay, nung simula pong marinig po ninyo yung ating po naman programa, agad-agad po kayong uminom ng ating rice coffee, bumili?
1: Opo. Opo, nakabili po kami.
0: Okay. So, nung uminom po kayo ng ating rice coffee, kumusta na po yung bewang po ninyong masakit?
1: Ay, medyo nawawala na po.
0: Nawawala na. I see. Opo. Okay po. So, malaking bagay na po yung naitulong po sa inyo ng araw-araw na pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Opo.
0: Ay, maraming salamat po, Nanay. Buti naman po. So, Nanay, bukod po sa iyo, sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee dyan sa bahay po ninyo?
1: Ay, kami lang po, dalawa ng asawa ko po dito sa bahay.
0: Kayo lang po, dalawa. Si tatay din, umiinom din ng ating rice coffee?
1: Opo.
0: Okay po. Very good po. So, ano naman po yung napansin po ninyo nagbago sa kalusugan ni tatay simula nang uminom ng ating rice coffee?
1: Yung po, nahihilo siya po, saka hindi po nakakatulog.
0: Nahihilo siya at hindi nakakatulog. Okay, so ngayon, opo. Okay na po siya ngayon?
1: Okay na po siya.
0: Very good po, Nanay. So, ano po yung masasabi po ninyo sa lahat ng ating mga kababayang di pa nainom ng ating rice coffee?
1: Ay, maganda po ang rice coffee po, nakakatanggal po ng lahat po ng sakit po.
0: I see, okay po. Nanay, ano nyo na po ba? Natikman nyo na rin po ba yung ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1?
1: Hindi pa po.
0: Opo, dapat po matikman nyo rin po yun, Nanay. Available din po yan dyan sa mga butika po sa inyo. Kung saan kayo nabili po ng ating rice coffee, yung ating 14-in-1+1, available din po dyan yung ating 25-in-1 rice coffee mix herbal coffee 25-in-1.
1: Opo.
0: Tsaka yung ating sabon.
1: Opo. Nagtanong po ako, wala po daw sabon pang ganun po.
0: Wala pa daw dyan sa Mamburaw. Wala pang sabon. Naikot nyo na po ba yung lahat ng mga butika?
1: Opo, naikot na ho namin eh. Wala pa nga ho daw.
0: Wala pa daw sabon. Sige po, Nanay, at hayaan po ninyo. Pero Nanay, yung ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1, natanong nyo na rin po ba?
1: Hindi pa po, Kuya Boy.
0: Okay, try nyo yun na maitanong para... napakasarap no, Nanay. Sasabihin niyo sa akin, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin, Kuya Boy, itong bagay na 'to? Napakasarap din po noon dahil yun po ay tinagurian natin strong and healthy rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Kung ano po yung naidudulot na kagalingan po ng ating rice coffee mix herbal coffee 14-in-1+1, ganun din po yung ating 25-in-1. Nagkakaiba lang po sa lasa. Tsaka yung ingredients po noon, may dagdag pong 10 herbal ingredients po yun. Kaya po naging 25-in-1. Okay po, Nanay. Dapat po matikman nyo na rin po yung ating 25-in-1, Nanay. Nasa mga butika, mga pharmacy na po yan ngayon. Diyan po sa inyong mga lugar. Okay po?
1: Yeah, boy.
0: Maraming salamat po, Nanay Marilu. Balikan nyo po ako, ha? Kung meron na po kayong sabon na nabili dyan, balitaan nyo po ako, balikan nyo po, tawagan nyo po ako muli, Nanay. Okay po?
1: Okay po, Kuya Boy. Salamat.
0: Maraming salamat po. God bless po, Nanay. Mag-iingat po kayo. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan. Itawag nyo na yan. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating naman palatuntunan mga kaibigan. Tawag lang po ninyo, dito po naman sa ating programa, 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Saldi po.
0: Saldi. Tama? Saldi. Okay po. Taga saan si Tatay Saldi?
1: Dito po sa presentasyon.
0: Presentasyon Camarinesur. Camarinesur po, tama?
1: Oo.
0: Okay, ilang taon na po si Tatay Saldi?
1: 53 po.
0: 53? Okay, kayo po'y umiinom na ng rice coffee?
1: Opo.
0: Matagal na po?
1: Dito naman, naka-ano pa lang po, ano ba?
0: Ilan po? Pito?
1: Oo.
0: Okay po, ano po yung problema po ninyo sa kalusugan dati? Bakit po kayo nagsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: So, narinig ko yung mga nakatanggal talaga ng ng katawan. Tapos, hindi ka na patulog. Yan, mas patulog. Kasi yung kapatid ko,
0: apo.
1: Meron din nagtanong kung kasi diabetic yung kapatid ko. Eh.
0: Apo.
1: Tapos, binili ko siya ng apat na map. Bumalik na siya sa Maynila, nasa Caloocan. Tatanong na siya, sabi ko,
0: Nagtatanong siya kung saan makabibili po doon.
1: Oo, sa Caloocan daw pong mayroon.
0: Opo. Sa ano po tatay, pwede po siyang kung halimbawa may South Star Drug po doon, South Star Drug, available po yung ating rice coffee doon. Kung wala naman, wala siyang nakukuha ang South Star Drug doon or wala pong rice coffee doon po sa napuntahan niya pong South Star Drug, pwede po siya tatay na mag-order sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada. Pwede po yun.
1: Kasi na bili siyang apat nung umuwi sa dito, sabi niya. Ngayon niya, nagpadala naman sa akin pambili. Umuwi rito.
0: Okay, nagpadala sa iyo pambili, tapos papadala mo sa kanya doon.
1: Oo. Pabili naman siyang tatlong.
0: Opo. Tatay, basta tatay ha, sabihin niyo sa kanya, South Star Drug, baka meron po doon. Kung halimbawa wala, para hindi po mahirap po sa kanya, sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada, pwede siyang mag-order.
1: Sige, kayo boy.
0: Opo. Ano po yung tatay, kayo po, Tatay Saldi, ano po yung mga naitulong, naidulot na po sa iyo na kumbaga kagandahan ng kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
1: Ano po yung sakit ng katawan ko tapos yung pagtulog dati pag tulog alas 7 pa lang tulog na ako, pag-isip ko alas 12 hindi na ako napatulog.
0: Okay, so mga alas 7 tapos pag nagising kayo ng alas 12 hanggang umaga na yan, hindi na kayo nakakatulog.
1: Ngayon, nakainom na ako. Una, parang normal na yung tulog ko. Nagigising talaga ako. Umaga na.
0: Umaga na talaga. Very good. So, ibig sabihin, malaki po yung naitulong na sa inyo ng pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Oo.
0: Maraming salamat po.
1: Kapatid ko naman, pinabili ko nung pag-uwi dito nung April lang.
0: Opo.
1: Pinabili siyang apat.
0: Opo.
1: Tapos, pambili daw na. Bili mo naman kung
0: tatlo,
1: ipadala mo na dito.
0: Okay yun, tatay. Maraming salamat po. O so, tatay, ano po yung masasabi po ninyo sa lahat ng ating mga kababayan ngayon na hindi pa po nainom ng ating rice coffee? Yung may mga iniindang karamdaman din na katulad po ninyo, ano po yung masasabi niyo po sa kanila sa mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee?
1: Sabi ko, sa hindi pa nakain, subukan na nila, talagang bumili na sila para maganda ang rice coffee.
0: Tama po yan. Tatay, maraming salamat po. Bukod po sa iyo, tatay, dyan po sa presentasyon, Tatay Saldi, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee dyan po sa bahay po ninyo?
1: ano, lahat ng ano yung malaking balat, tapos yung kasawa ko.
0: Mm-hmm. Umiinom ka rin. Opo. Saan po kayo nabili, tatay, ng ating rice coffee? Diyan po sa presentasyon.
1: Sa Gowa lang.
0: Sa Gowa lang. Opo. Malapit lang naman po yun sa inyo.
1: Okay, malapit po. Lang
0: po. Opo. Nakakailang sa shape po kayo sa buong maghapon, tatay?
1: Ano, ganyan. Tatlong visit ako nag umiinom sa maghapon. Kasi init ngayon. Hindi ko umiinom ng tanghali kasi sobrang init. Kaya,
0: oo.
1: Maganda na lang tatay. Para ano, bago
0: matuloy. Tama po yun. Tama po yan. So, tatay, maraming salamat po, Tatay Zaldi, at lagi po kayong mag-iingat. Maraming salamat sa, kumbaga, tuloy-tuloy po ninyo ng pag-iinom ng ating rice coffee at sa pag-share po nito sa kapatid po ninyo. At sana po, hindi lang po sa kapatid po ninyo, sa lahat po ng mga kakilala ninyo, ma-share po ninyo yung kagalingan ng ating po namang produkto para makatulong po tayo, tatay. And kung may pagkakataon, Tatay Saldi, sabihin nyo po doon sa kapatid po ninyo na tawagan din ako sa ganitong oras para makapagkwento din po siya at makapagbigay ng inspirasyon sa ating mga kababayan.
1: Salamat
0: sa mga Thank you very much, Tatay Saldi. Mabuhay po kayo. God bless po. Mag-iingat po kayo, tatay. Salamat po sa inyo. Bye-bye. Maraming salamat kay Tatay Saldi. Okay, tayo po'y live na napapakinggan dyan sa radyo natin, Bonpen. Sa mga taga Marinduque, sa Buwak. Tayo po'y napapakinggan dyan sa radyo natin, Buwak. Radyo natin, Kalawag, Quezon. Radyo Bandera, Katarman. Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyo. At sa lahat po na nakaantabay at nakatutok po naman sa atin sa buong Pilipinas na tayo po yung napapakinggan. Tayo po ay live kung saan po mga kaibigan napapakinggan ang kagandahan po namang naidudulot ng ating po namang produkto sa inyo po namang kalusugan. Sa ating po namang kalusugan mga kaibigan, dapat po ipagpatuloy. Paalam na po ang inyong lingkod. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating baladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: 7. This is Heart FM. Heart FM time. It is now 8:05.

0: Heart 93.7.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Heart FM Time. It is now 8:18.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawan ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon di na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na, dati 4 na araw, hindi ko tatay.
3: 4 na araw bago po kayo magbuwas?
2: Oo, pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na, tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Do you hear me talking to you? Across the water, across the deep.

0: Heart FM Time. It is now 8:30.
1: Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Kadto lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala bakaha nakabayad sulod sa 24 oras, palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Ledesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaa na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob og sinina nga husto og presentable, likayan ang pagbutang og sobra nga makeup, og ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15 tuig 2026. Alang sa mga pangutana og dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
2: Radio with heart,
3: the best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:46.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say that one taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po yung uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang breakfast, isang araw, malakas kumain, malakas ang pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

nga nagkanayon sa diyang wa pa siya nagpadayag nga aduna nay 3C including ang iyang kaugalingon. Aduna nay 3C ka numero sa 24 ka mga senador nga buot na nagpadayag nga usbon ang liderato o duna na sila napili nga leader o kana mao siya. So wala pa niya gipadayag mga igsuon, mga igala. Iyon ang gipasalamatan ang kasamtangang Senate President o ang protocol or ang tradition rather sa Senado nga kon aduna nay numero ang gitawag tang mo represent nga mo lead sa Senado. Iya kanang pagadtuon ang kasamtangang naglingkod nga Senate President ug iyang istoryahan nga aduna nay kumbaga tradisyon na nila ba murabag gitawag nga sports iyang pahibalon nga aduna nay 3C ka senador. Apan sa case kining bag-o mga igsuon mga igala, nag-apology si Senate President Alan Peter Cayetano sa iyang manifestation. Kay matod pa niya, he wasn't able to go upstairs aron pakigistoryahan si Senate President Soto nga aduna nay 3C ka membro sa Senado uban ang kaugalingon ni Senate President Alan Peter Cayetano nga magbag-o og liderato. Tungod kay usa kini ka gitawag nga kunto gitawag nato nga confidential. Kana bang usa ka maampingon nga pamaagi sa pag-change of leadership knowing nga ang isa sa gitawag nga kana bang mo kumpleto sa numero nga 3C is dunay hungihong nga dunay warrant of arrest. And of course, kabalo ang kasamtangang ang former Senate President Tito Soto nga in the presence of Senator Bato de la Rosa, kung mutunga siya, usa kadakong peligroso sa ihang liderato isip Senate President, kay makumpleto man ang constitutional number of members, kay ang constitutional number diya sa Senado nga kwaon para mag-change of leadership is number 13. Ngano man, kay mao ka na siya gitawag nga majority votes. Ang majority votes, that is 50% plus 1. So doon ay 24 ka senador mga igsoon, mga igala. Ang katunga ni anak dusi. So kung dusi pa lang ang imo kuha, so dili nimo makomply ang gitawag nga constitutional requirement diha sa Senado nga makuha nimo ang majority og of course ang liderato usab sa Senate. Og tungod ni ana kinanglan nga ma-provide aw ma-comply ang 13 votes. Og ang makakumpleto nini si Senator Bato de la Rosa. Nang karon, sayod man kita nga pito ka bulan nga wala mi pa-time out si Senator Bato de la Rosa sa rason nga diin adunay gipakatap nga impormasyon si former Senador Boy ingno nato Boy Trililing nga nako ni warrant of arrest gikan sa ICC mga igsoon mga igala ngadto kang Senator Bato de la Rosa. Og tungod sa kabalaka nga masusama ang kasinatian kang former President Rodrigo Duterte nga wa na giagi sa local court ditso na gidalagdahig. In short, on the other in other words, kidnapping. So wa siya mipakita. Wa siya mipatimaw. Kay ang kasamtangang gobyerno capable nga mo violate sa protocol sama sa gibuhat nila kang former President Rodrigo Roa Duterte. Og sa pagtuo ni Senator Bato nga susama po ng iyang kasinitian, kidnapon siya, di na siya dalon, di na siya taralon sa hukmanan sa local court, wa po siya nipakita.

Apuche, punto. Tungod niya na mga igsoon, mga higala, ang liderato ni Senator, a former Senate President Soto, medyo kampante tungod kay nakulangan ang puwersa sa pikas. Pero sa ilang pagkakampante, di gid mawala sa iyang huna-huna ang paggitawag nga preventive measure nga dili gid makumpleto ang 3C ka senador. Og isa ni anak nga lisod kumpletohon mao nga pugngan gyud ang pagsulod ni Senator Bato dito sa hawanan sa Senado kung pananglitan adunay declaration nga vacant ang tanan nga mga committee chair, ang tanan nga mga posisyon sa Senado including the Senate President. Og daw sa kalit lang mga igsoon, mga igala, ni atong Lunes sa hapon during sa Senate session, may deklarar ang minority bloc nga nahimong majority karon nga kampo nila ni Senate President Cayetano nga gideklarar nga ang tanang posisyon sa Senado bakante. Apil na ang Senate President niya na. O dito mga igsoon, mga igala, sa manifestation ni Senator Alan Peter Cayetano, nakurat ang kampo ni former Senate President Soto sa dihang niingon si Senator Alan Peter Cayetano nga we have the number. We have 13 members who wish to change the leadership. Matud pa niya. In fact, Senator Bato is in the building. And he is here after a while. Naiasya sa sulod sa atong chamber sa di madugay. Apan, of course, ang kampo ni former Senate President Soto, ano na gitawag nga preventive measure? O isa niya na, nga pugngan ang pagsulod ni Senator Bato de la Rosa sa Senado tungod kay aron di makumpleto ang 3C. Kaya the moment dili makumpleto ang 3C, ang majority nga votes nga 15% or 50% plus 1 sa Senado nga 24 ka senador, ang 50% 12 plus 1 3C kana ang requirement sa atong constitution, dili gyud mag-change of leadership. Apan tungod kay murag nabulaga sila nga lahi ang gisakyan, wala ma-anticipate nga ang gisakyan ni Senator Bato lahi og dito miagis likod, miabot sa point nga na kit-an or nasiplatan gihapon siya sa members NBI nga diin matud pa hagbay ra nga nakapwesto sa Senate premise. Og mangani doon ay picture, og matud pa sa statement ni NBI Director Matibag nga nakighimamat, nakigmeeting, nakigkaon sila kang former Senate President Soto. Og doon ay mando ni former Senate President Soto nga if ever mulutaw or mupatimaw si Senator Bato, which is kabahin sa ilahang gidudahan, kinahanglan pugnan og di makasulod sa Senado or sa hawanan sa Senado. Usa ka makasusubo mga igsoon, mga higala, ang nahitabo makasusubo og makaaulaw kana tong sabton. First time in the history sa Pilipinas sa Senado nga ang senador gigukod. Gigukod ga daw sama sa kanabang daw sama sa ilaga nga nakakaon og humay nga priting sukua kayo sa tag-iya o gigukod. Kung imo makita ang video mga igsoon, mga igala, wa da mga usa 64 years old, dakog lawas. Grabe yung kakidlay dinagan. Ha? Lupig pipe, iringan, nalaswag, ininit mga igsoon, mga igala. Priting kusugan na kadagan ni Senador Bato. Kung imong tanawon mga igsoon, mga igala, ang usa ka halangdong taong elected, gigukod lang og personalidad sa NBI kay pugngan nga dili pasudlon. Og sa diyang nipatimaw ang persona ni Senator Bato didto sulod gyud sa chamber, wa na siya gukda. Kay kung sudlon pagit sa dito, grabe na kadakong damage
ang atubangon sa umalabot sa nagmando nga dakpon si Senator Bato. Ug tungod niya lang, mangigsoon, mangigala, na kumplito ang 13. Pagkumplito sa 13, mangigsoon, mangigala, nakurat si Senate President Soto kay dunay siyam nga mipabor niya. Ug dunay duha. Dili na dayon ta karon ato ning paghatagan ug pagtawagan. Dunay siyam nga nag-no for leadership, new leadership sa Senado. Dunay 13 nga nag-yes pabor sa bag-ong liderato, Senate President Cayetano. Dunay duha nga nag-abstain. Si Senator JVR Sito ug atong pinalanggang senador. Atong sabton unsa maning abstain? Ang abstain, mga igsoon, mga igala, kung mo decide ang usa ka tawo nining abstain, nagpasabot kini siya nga niining duwa nga yes or no, wala siya'y gidapigan. O kasagara nga mo abstain ang tawo, kana gyung iyahang political identity, sugod pagsulod niya sa bugnong lugay noon, iyagibarugan ang iyang pagka-independente. Nga namang abstain siya, kung ang tao mo abstain, isaray iyahang, isa sa iyang ipadayag nini nga ang iyang loyalty sa pagpanerbisyo wala sa partido kung dili naa sa katawan. Apan arto masabtan, to be fair, para mas masabtan, nga naman nga usahay nga ang atong pinalanggang senador makaanib man sa ubang partido labi na sa panahon nga dagan og endorso man siya. Kana, gumikan kay imbitahan siya, dalun siya, i-adapt siya. Pananglita. Kaniadto, niadtong 2025 election, niadtong 2022 election, gi-adapt siya sa unit team. Ang unit team, nagkahiusa ang kampo ni Vice President Sara Duterte o ni President BBM. Og tungod niya na, gakumplito sila og slot nga 12. Og kanang slot nga 12, isa nga ilang i-consider nga i-adapt ang independent candidate na maotong pinalanggang senador. Take note ha, from the start, independent ang atong pinalanggang senador. Gi-adapt siya. Unya, kung ka na nga offer, pribiliho ba? I-adapt ka gani. Walay dautan kung magpa-adapt ka. Labi na kung ang proposal gikan sa partido nga buot mo adapt nimo. O pwede ka sang mubalibad. Now, sa dagan sa politika, mga igsoon, mga igala, kung imong tanawon, pila ka mga politiko nga gausab-usab og partido. Tungod ka na gumikan sa ilang loyalty tuas partido. Regardless kung unsa ang ilahang performance sa ground. Apa na itong pinalanggang senador, tatao, klaro kay na, from the start, independent gid siya. Even sa iyang pagsulod sa Senado, na elect siya niya 2016. Independent siya. O gatong time, midaog siya, gipili siya sa katawan. Now karon, pag re-elect niya 2022, independent siya, gi-adapt siya sa unit team. O karon mga igsoon, mga igala, adunay dili masabtan sa katawan. Mao kani siya ang baruganan sa abstain. Kasagara ang pag-abstain, labi na kung ang gisgutan, kana bang change of leadership, doon naman go'y gitawag nga sa leader sa Senate, dili tanang pulisiya sa leader uyon ang tao. Okay. Si Tito Soto, Senate President, sa iyang interview, makadaghan nga as soon as mo abot ang article of impeachment ni BP Sara sa Senado, ang iyang pagsabot sa fourth wing, urada-urada mismo,
mag-convene ang Senado for para isgutan ang article of impeachment para i-trial ang Vice President. Ana nga prinsipyo sa makadaghan kung atong isgutan ang majority sa time ni Tito Soto, ang majority leader si Senator Mig Subiri. But despite the fact nga majority leader siya, sa makadaghan, wa siya muuyon ni anang kanabang pag-impeach kang VP Sara. Mangani, mag-interview siya katun din ni sa Provincias Bukidnon nga, unsa imong ikasulti Senator Migs pananglitan kung i-impeach si VP Sara sa Senado, pabor ka ba ang siya nga, unsa itubag niya kung nadumduman ninyo? That is an unpopular decision. Taga Mindanao ko. Muniya ha. Taga Mindanao ko. Mangani ang akong papa, matod pa niya. Wa mi pirma. Sa Ubos Balay Balauran last year, wa mi pirma akong papa sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Og tungod niya na wa mi pirma yang papa, nakita niya nga nalipay ang mayorya sa Provincias Bukidnon. Ang pasabot niya to, unsa bay rason nga mo pirma po siya? Nga unang-una, kababayan niya si VP Sara sa Mindanao. Huh? Take note ang interview impeachment ni VP Sara. Now, nag-abstain si Senator Migs dili sa isgutanan ng impeachment. Ang iyang pag-abstain, ang change of leadership. Dili ka di sa say, majority leader siya sa leadership ni Tito Soto. Now karon, kung mukalit siya o kambyo dito spika sama ni Loren Legarda, ni Dua Cavillar o P. Cayetano, kato ang gitawag nga traidor. Pero ila tong prinsipyo. Adili ko mo touch ato mga igsoon, mga igala. Kato ang prinsipyo nila, kato sila ang nibaliktad. Sa liderato ni Soto. Take note ha, sa liderato ni Soto. Ngayon, so, mga igala, standby una kita alang sa atong jutang painomdom. Ay, maglakaw kay balik tahuman ini.

0: ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
1: Mio,
0: okay po si Tatay Mio.
1: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
0: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
1: Pantrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi ko nung aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee, at nakatulong sa atin. Kaya anong laki po, Kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, gayon po ay nawala na.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Kadto lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala bakaha nakabayad sulod sa 24 oras, palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Ledesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob og sinina nga husto og presentable. Likayan ang pagbutang og sobra nga makeup og ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15 tuig 2026. Alang sa mga pangutana og dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
3: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
2: Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
4: Ang adlaw, naatakaron sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
5: Amina Saladagaday ko, taga-Ruhas, naa sa Baybay Pasil.
4: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
5: Nalipay kay ko nga naani nga kape, kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog, o lami na sad akong pagbawas karon, kay nga no. Kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin, sintay 3 pa karon, ni 73 na lang, muna nalipay ko ani nga, tungod ani yung kape corn, mauna siya yung usang nga nakatabang ni nako, o nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lapi po kayo lang tulog, gani, dili na po sila luya, inig mabuntag.
4: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kape corn ma'am. Mo ka to si ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
6: With heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
9: Balik ta mga Ikson, Mayela. Time check, 35 minutos ang milapas sa alas 7 kamuntagon sa itong panagoban des programang Barog sa Kamatoran. Og tungod. Ha? Tungod kay nakuha ang 3C ka numero sa Senado na installed yun ang bagong Senate President in the person of Senator Alan Peter Cayetano. Og ang nahimong minority black na bali ang kaldiro mao ang kampo ni former Senate President Soto. Og dunay duha ka nag-abstain, Senator GVR Sito og atong pinalanggang senador Provincias Bukinon, Senator Mig Subire. Padayon ta sa pag-isgot. Kay dunay di man masabtan sa atong mga igsoon, atong tabangan nga makasabot. Sa labing sabutabol. Ano ba? Sa labing klaro nga pagpasabot. Og la kanabang patas nga pagpasabot. Medyo dunay wa nakasabot nining pag-abstain sa atong nga pinalanggang senador. Take note ang pag-abstain ni Senator Migs, dili ni wa ta naghisgot sa either i-convict ba si Vice President Sara Duterte or i-acquit kay wala pa ta anak nga level. Ang pag-abstain ni Senator Migs Subiri, ang change of leadership. In short, kung natong i-apply, nipabor ba siya kang Tito Soto nga magpabilin pagka-Senate President? 50%. Nipabor ba siya kang Senator Alan Peter Cayetano nga maoy Senate President? 50%. Neutral God. Now, karon, ang iyabang pag-abstain, makatarungan nun ba

senador nga vocal kayo against kang BP Sara. O kana sa walay lipot-lipot ang kampo ni former Senate President Soto. Pero sa dihang diha majority floor leader ang atong pinalanggang senador. Dunay panghitabo dinha sa Senado. Nga gipamatud-an sa atong pinalanggang senador nga dili siya muuban ato nga prinsipyo. Ni adtong pag-archive sa impeachment, article of impeachment ni Vice President Sara Duterte last year. Take note si Senator Alan Peter Cayetano, isa sa senador nga mikudita batok kang Senate kang former Senate President Mig Subiri. Kay ila tong kampo ang nagkudita. Ha? Unya, kun atong akong itagsa-tagsahon res kahanginan. Ipakita nako nga mas makita ipakita nako ang neutrality sa atong pinalanggang senador. Neutrality ha. Pero usahay kung ato kaning tanawon mas ma-identified pa siya or mas madunahan pa siya o ang iyang bansagon nga pabor sa iyahang kaubang Mindanawan nga mao ang Vice President Sara Duterte. Number one, akong ingnon. Last year, nga gi-impeach si VP Sara sa Kongreso, isa lang ang wa mipirma nga congressman sa probinsya sa Bukidnon. Di na malalis yung papa. Wa mipirma. And the rest ni pirma. Ikadwa, sa dihang misaka ang article of impeachment kay na-impeachment sa ubos. Si VP Sara last year, misakas ibabaw sa Senado. Kay ang Senate manggod, mo'y sole judge. Siya gid ang pinaka o sa kwan pa, final and executory nga buhatan kung atong isgutan ang impeachment ngadto sa mga impeachable officers. Ang Senado, dili ang Kongreso. Kaya ang Kongreso, sila lamang ang mo-initiate sa mga cases. Kana bang musala, mo-screen, mo-tanaw kung doon na ba'y probable cause. Kung doon na'y probable cause, muna nga ila ding i-define as sufficient in form, sufficient in substance, sufficient in, sa panang isa. Muna nga ila ding isaka dito, dalon sa plenary, butuhan isaka dito sa taas for final and executory. O ang taas, mo'y ang highest chamber, ang Senate. Now, last year, gipamatud-an sa bansagon sa itong pinalanggang senador, iyang papawa mo pirma. Klaro ba na o dili? Sige, dugangan pa na to. Sa dihang niabot sa Senado, take note, ang topic ni impeachment ni VP Sara, dili pa ni siya leadership, change of leadership. Impeachment ni VP Sara. Pag-abot sa Senate, gi-question ang legality, ang kanabang ang pamaagi sa Kongreso. Ang kampo ni Vice President Sara Duterte gi-question ang pamaagi sa Kongreso dito sa Korte Suprema. Kay aron tan-awon pamatud-an nga dunay grave abuse of authority. Kumbaga ang pamaagi sa impeachment ang inunta ang konteksto sa impeachment wa may subay sa insaktong pamaagi gi-question sa kampo ni Vice President Sara Duterte. Og sa diyang niabot dito sa Senado, napagani ang isa ka senador ato, Mindanao. Ha, si Coco Pimentel. Og ang kasamtangang Senate President mao si Cheese Escudero kay napulihan man si former Senate President Mig Subiri. Na supposed to be kay napulihan kun sige, sige pa nato ikuan ako ganing isaysay. Unsay rason nganong napulihan si Senator Mix or napalagpot as Senate President? Ang pinakarason, kun ninyong masabtan ma-remember ang iyahang statement. Nga rason nganong siya napalagpot as Senate President tungod kay wa siya mituman sa mando gikan from the powers that be. Og sa kwan pag gikan sa taas niya nga nagmando mahitungod sa unsa? Tungod kay dito
sa dangerous

drug committee, sa committee ni Senator Bato de la Rosa. Dito gisgutan ang isyu may tungod sa paggamit sa presidente sa cocaine. Mangani, si PDEA agent nga si Morales, kung inyong madunggan, iyang gitestify o gipamatunan nga naa sa record nga gagamit og cocaine ang atong kasamtangang presidente base sa iyang testimonya. O kato siya nga komitiba dito to hisgutanan sa komite ni Senator Bato de la Rosa. O boto paundangon nga hearing. O kinsay Senate President ato, si Senator Mig Subiri. Maing muntag kauban, o kira, nga mi abstain si Sen. Migs. Pro mo no unta siya sa impeachment. Padayon ta sa pag-ampo nga tama o kamatuoran. Mao mo patigbabaw og silutan kining mga kawatan. Yes, gikan kang Sir Oliver Ferrares from Lanao del Sur. Salamat Sir Oliver sa imong pag-follow. Og padayon ta mga igsoon mga igala. Padayon ta. Sa dihang naglabing mainiton ang hearing sa dangerous dito sa committee sa Dangerous Drug Committee nga gipanguluhan ni Senator Bato. Ang isyu dito, ang pagpamatuod kung nagamit ba ang atong kasamtangang presidente's cocaine. O gipamatuan, ligon, kanabang makusganon nga nagbarog ang PDEA agent nga nagamit yun base sa watchlist na angalan sa presidente. O kato siya, doon ay mando sa taas. Doon na ay threat, doon na ay gitawag nga kanabang mando nga undango na nga Senate hearing. O ang makapaundang niya na ang Senate President. And that was the time nga ang atong senador, ang Senate President. Pero matod pa ni sa atong pinalanggang senador, nga mao si Senator Migs, kung niya itong paundangon, ang Senado, nga mao ay gisaligan ra, nga kanabang last bastion of democracy, kanabang katapusan na lang nga institution, sa kanabang demokrasya nga walang pinapanigan kay ang Senado is gusto ang imahin sa Senado gusto barugan sa atong former Senate President Mig Subiri nga dili siya pwede diktahan sa laing branches sa executive branch kay pareha magud sila sa tulo ka sangang buhatan sa gobyerno executive legislative and judiciary gusto barugan ni former Senate President Mig Subiri nga namantay gitawag nga independent nga kanabang independent nga institusyon. O gawas pa, kung ipaundang ni Senator Mig Subiri, who was din a Senate President, ang hearing dito sa komitiba ni Senator Bato, samaray, kanabang enabler siya, or samaray oyun siya, nga dili na ma tuki ang kamatuuran kung gagamit ba ang kasamtangang presidente o wala. Kaya ang issue that time, ni gamit ba o cocaine ang atong kasamtangang presidente o wala. Uni ang PDEA agent, nga mo'y whistleblower that time, mabarog siya nga ni gagamit yun. Base sa iyang record o sa iyang ebidensya. Now karon, gipadayon to o dito ang gitawag nga motoy pinakarason o ginungdan nga nakudita si former Senate President Mig Subiri as Senate President. Tugod kay wa niya tumana nga diktahan ang Senado kay naamanggoy kaugalingon nga desisyon ang Senado. Kay man gani prior ato nga hearing, doon na po'y hearing kang Senator Risa Ontiveros may tungod atong kang kibuloy nga mga kaso. Unya, kung kibuloy case, kabaluta nga madrag ang mga Duterte ana. Kay ang tuyo ato kang kibuloy nga hearing katong kang Senator Risa Ontiveros ipamukha sa sambayanang Pilipino nga doon na'y kalambigitan ang mga Duterte niya ng mga krimen nga nabuhat ni kibuloy. Ug tungod ato, mga igsoon, mga igala, nakita usab sa atong pinalanggang senador who was then a Senate President, wapon niya pugni ang komitiba ni Senator Risa. Ug man gani, hinungdan nga na
naungkat gidito ang kaso ni Kibuloy. Pag-abot po dinhi sa kang Bato de la Rosa, may tungod atong paggamit sa cocaine. Sa atong kasamtangang presidente, dito ang isyo. Ugwagya pong pugmi sa atong pinalanggang senador. Iyagya pong ipahiring. Apan mauto siya ang gitawag tanga motoy pinakarason o ginungdan nga siya gikudita. O kinsay nagkudita sa iya? Si former Senate President Chis Escudero. Apil si kasamtangang Senate President Alan Peter Cayetano. Gikudita siya. To make the long story short, natanggal siya. O sa iyang pagkatanggal, tataw klaro nga may apil ang duha ka Mindanaoan senators nga may pabor nga siya kuditahon. Si Senator Bunggo o si Senator Bato de la Rosa may apil. May anib dito kang Chis Escudero. Noong pangutana ani. Kay may anib silang duha dito kang Chis Escudero sa diyang gipalagpot si Senator Mix nga unta ang investigasyon dito man sa komitiba ni Senator Bato na ang isyo ni gamit ba ang presidente sa cocaine or wala. Unya katuman unta ang komitiba kang Senator Bato ang pinakarason pagyuginungdan nga natanggal gikudita ang atong pinalanggang Senator Mix Subiri. Apan ngano man pag-abot sa kanang ni ang pag-abot sa kanang pag change of leadership ato nga time may pabor man si Bato kang Chis Escudero o si Bunggo. Wa man siya may pabor kang Senator Mix nga iyang kaubang Mindanaoan nga unta pasalamatan niya nga wa napugni ang iyahang wa mapugni ang iyahang komitiba sa pagpadayon sa investigasyon og man gani mao irason og ginungdan nga gipalagpot siya pinaagi sa pag-influence sa Malacañang og napulihan ni Chis Escudero. Now karon kung atong i-apply ang word nga traidor between the two kang sa kampo ni Senator Mix og sa duha ka senador nga Senator Bato og Senator Bunggo, kinsay maakusahan nga nagtraidor sa ila sa usag-usa? Si Senator Mix ba nga wala gi tabla ang ilahang hearing sa dangerous drug may tungod sa pamatuod kung nagamit ba si ang atong presidente sa cocaine or silang duha nga miuyon nga pulihan si Senator Mix? In short, diyang dapita, para nako, nagtraidor si Bunggo o si Senator Bato kang Senator Mix that time. Pero nakadungog mata sa kang Senator Mix nga nasuko siya, nga nagtraidor, nakadungog mata, nga niingon siya, nagtraidor si Bato o si Bunggo. Wala. Gidawat niya. O mangani. Right after ito nga nahimo ng Senate President si Chis Escudero. Sa dihang ni abot sa buhatan sa Senado ang Article of Impeachment ni BP Sara. O gi-question sa kampo ni Vice President Sara Duterte ang proseso sa Ubos Balay Balauranan nga dunay gitawag nga grave abuse of authority ni pagawas ang Supreme Court og mipabor sa opinion sa Senate President nga si Chis Escudero nga ang forthwith dili na siya nga urada-urada mismo kung dili sa saktong panahon og proseso. Og tuod man kay mi pabor, ilang gisgutan ang decision sa Korte Suprema nga dapat i-archive. Meaning, dili isgutan, ilubong ba? Or itago uskaban, di na isgutan ang impeachment, miyak tumilabay ng tuig. Og tungod nga, doon ay decision ang Korte Suprema nga i-archive, wa mo sugot ang mga kalaban sa politika sa Campus Duterte sa Ubos. Nga nga nung i-archive? Kay kabalo sila nga ang proseso sa impeachment base sa Batakang Balaod. Ngadto sa impeachable officers, kausa lang i-impeach sa usa ka tuig. Now, kung ilubong ang impeachment last year, hulato na po nila ang karong tuig. Unya, ang ilang plano nga dali-dalion sa pagpatalsik si BP Sara, dili mapatuman kung i-archive. Sa dihang i-archive, last year, ilalom sa liderato ni Senate President Chis Escudero. May pabor ba si Senator Mix pag-archive? Ang tubag, yes. May pabor siya nga ilubong ang impeachment complaint o di na isgutan last year. Usak, ikaduwang pagpamatuod ni Senator Mix nga diin gikalipay sa campus mga Duterte. Kaya may pabor siya. Archive ni. Ha? Kuniktado sa desisyon sa iyang amahan nga wa mo pirma sa impeachment. Nakaroon,
napamatunan ni Senator Mix nga wa siya ni pabor. Apan ni ining ni adtong tuiga na isgutan na pod ang change of leadership. Tuod kay wa malipay ang kampo ni BBM nga si ang ilang gi-installed nga Senate President nga Justice Escudero di man dagiya pon mamanduan. Di man dagiya pon madiktahan sama kang Senate President, former Senate President Mig Subiri. So tungod kay di gyapon madiktahan, nangita na pud sila og lain nga bag-ong i-installed nga Senate President nga pwedeng diktahan sa Malacañang og mautoy sa dihang paghisgot na sa flood control issue. Handom sa kampo, sa pikas nga dili na unta na ipadayon nga hisgutanan kay si Senator Marcolita, ang Blue Ribbon Chairman, gakatuntun na niya ang mastermind sa flood control. Og that time, ang mga whistleblowers, kung imong paminawon ang mga statement, gakadto na sa pultahan sa Malacañang ang mastermind. Gagawas na ang ngalan ni Zaldico, gagawas na ang ngalan ni Martin Romualdez, o gagawas na pod. O gadto na gyud sa pultahan sa Malacañang sa dihang Blue Ribbon Chairman si Marcolita. Og tungod niya na, murag kakita na di man gyapon mamanduan si Chief Escudero nga paundangon ang hearing sa Blue Ribbon, nangita og laing pamagi og nakudita si Chief Escudero. Pagkadita ni Senator Chief Escudero, of course, kay nakudita siya, nipuli si Senator Soto. Si Senator Lacso na himong pro tempore og ihang gipili ang atong pinalanggang senador nga mahimong majority leader. Tungod kay kabalo man sila nga gikan pa siya sa pagka Senate President, unya ang nagpatalsik sa iya ha, ang nagkudita, ang kampo man, ang pwersa man ni Chief Escudero. So mura gihalaran, giupiran ang atong pinalanggang senador as Senate, as majority floor leader, which is dugay na siya na nga pangatungdanan, gidawat po niya. So pagdawat niya, oba na sila sa linyada ni Tito Soto. Pero, sa makadaghangi kayon, si former Senate President Tito Soto, madunggan ni mo, nga dismayado kay siya o silang Lacson kung ang impeachment ni BP Sara dili ipadayon. Apan, kang Senator Mix, kung interviewin ni mo, maklaro o matataw, masabtan ni mo, nga dili siya pabor sa impeachment. Pareha sila ni Senator G.V. Ercito. Sa diha nga part, contradict sila o pulasiya ni Senator Soto nga iyahang Senate President. Pero tungod kay gikuha man siya as Senate Majority Floor Leader, gitanaw niya ang ubang mga pulisiya kung hain sila magtakdo o dito nakita niya nga daghan ng mga pulisiya nga nag-uban sila. Apan sa iskutanan ng impeachment ni Vice President Sara Duterte, gipamatud-an na niya sa makadaghan nga dili o dili siya pabor. Karon, nahitabo mangyon nga nag-usab og leadership ni atong Lunes sa wadamhang paghitabo. May abstain ang atong pinalanggang senador. Og sa iyang pag-abstain, adunay mga kaigsuuna nato nga wa kasabot sa iyang pag-abstain. Og giakusahan ni noon nga matod pa traidor. Kadyot lang ang nahitabo Senate leadership. Dili ang impeachment ni VP Sara. Og wa pay impeachment ni VP Sara. Di palang dugay na abot sa Senado ang article of impeachment o gidawat na ni Senator Alan Cayetano ang article of impeachment o gipirmahan na. Og sa di madugay, i-trial na si VP Sara dito sa Senado. Og ang judgment atong hulaton. Ang judgment niya na either i-acquit si VP Sara or i-convict or kinsay mo abstain. Nagya po na. So di rin na makita ang stand sa atong pinalanggang senador. Ha? Wa pa ang judgment nga diin siya mo pakanaog ngadto sa iyahang judgment kang VP Sara. Hulaton sana to. Dili sa ta mag-una-una kanang hukom kaniya. Kay wa pa ang judgment ni VP Sara.
Standby alang sa atong Diyotang painomdom.